0: ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eni to n gbohun oluwa lenu mi loni loruko jesu ori yin o ni saisan
1: amen
0: gbogbo eni to n gbohun oluwa lenu mi laaro yi loruko jesu isedari o ni saisan
1: amen
0: ori ni engine to gbe gbogbo ara ro Matthew,
1: Papa Bill,
0: Motin and Laye,
1: Badison,
0: Morene, Tio, Lesse,
1: Badison,
0: Ode Sassiori,
1: Badison,
0: Ode Honey,
1: Badison,
0: Ode Suri,
1: yes, sir.
0: Matthew,
1: Baba,
0: Moria, Netio, Lapa,
1: yes, sir.
0: Matthew,
1: Baba,
0: Ode Maker, Laye, Ode Mbelia,
1: yes, sir.
0: Beliro, Matthew,
1: Baba,
0: Motiria, Netoa, Laye,
1: yes, sir.
0: Tio, Neo, Ju,
1: Badison,
0: Motira, Netio, Leti. Matthew, ito mo ti rin ninu aye mo tun ti ri sa mo ti ri eyan to rin laye ti o ni enu mo ri eyi ti o ni mu Matthew sugbon mo wa laye mi o re nikan laye ti o lori Matthew abi won ti pade eri
1: pe
0: nikan re o ko lori o de rin o de bora niyan mo gbadua ori re o ni saisan bi owo ba ndun eniyan aye atoju e won ni yo san akadon la npe be se ba ndun eniyan aye atoju e sugbe ni ti opolo ba ndun eni ti ori ba ndun aye o so wi pe yo san ko san oluwa mo fi were dan mi wo mo gbadua ori o ne dun yen ah ta lo sami ori o ne dun omo re gbogbo awon to ri ndun ni aye ti an wa nibi ti won wa mo ran oro ase jade loni o ya ki won gba iwosan bayi o loruko jesus o ya ki won gba iwosan bayi iwe mimo so oro inu we Isaiah chapter 1 verse 5 e gbo n to so ni ese ta o fi lu yin si mo e wa ma so te lojo ojumo bi
2: gbogbo ori
0: ni o ṣaisan yes si gbogbo ori lo n ṣaisan gbogbo ọkan lo si daku Matthew ori ti e o ni ṣaisan Matthew gbogbo nkan to ba ṣaṣeyọri laye e lo bere lọwọ ẹni to so lori nibẹ are you hearing me gbogbo ilu to ba dara to ba toro e ma wo awọn ọmọ ẹyin e lo bere lọwọ olori ti ma to ba kori gbogbo e bere lọwọ driver toro lori inu moto wipe bo lo ti se eskisa ilu to ba dara idile to ba toro e bere lọwọ olori ijo ti ba n gbile to ba n lo siwaju abi n tuka e lo bere lọwọ olori ori ni gbogbo nkan sa Matthew mo gbadua ori o ne dun o bi o wole ori re so pe ori o ne dun mi so pe ori o ne dun omo mi laye kan ti mo wa yi ori ko ne dun mi eleda mi o ne gbabode ori mi o ne tako mi losu ti mo wa yi ori mi o ne ba meja losu kefa yi aanu lo ma jade si mi ojo kefa lada eniyan

0: Jesu Oluwawa.
1: Amen.
0: Mo gbadua. Gbogbo en to sami ire o tele o. Ayo o tele o. Anu o tele o. Iranlowo o tele o. Matthew ori la nsoro re. Eh mo dupe lowo gbogbo eyin te celebrate eledami ni inu program gbogbo eyin wo li agbaye tolorun lo lati celebrate mi. Mo dupe o Prophet Taiwo Ojo. Mo dupe o Baba Oluwalo. Mo dupe o Prophet Sam Ojo. Mo dupe o gbogbo eyin woli Prophet Chebi Oba. Mo dupe o Samiye. Mo dupe o Baba Owa. Baba Owa. Mo dupe o Baba Soladoye. Mo dupe o gbogbo eyin woli agbaye pata mi o le daruko yin tan te wa lati wa celebrate Christ inu aye mi emi o mo pe mo le eyan ba won o mo dupe o fun apanle ola mo dupe fun owo mo dupe fun ebun mo dupe fun gbogbo te se fun mi mo gbadua e ni mo poju o mo appreciate yin o gbogbo eyin woli gbogbo eyin eyan te dide latona jijin gbogbo eyin pastors eyin evangelists eyin eyan lala mo dupe o loruko Jesu o rere le mo se laye mo gbadua ibi o ne bayin o mo gbadua ibi o ne bayin o ibi o ne bayin o ibi o ne bayin o era anugba eri ti yin se be lo mari gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo o agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo o agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ne baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin
2: Matthew
0: baba mi o de n fun awon eyan ni ore marun fun ori gbogbo eni to ba lori ejo sa egba ori marun yi ke toju e lara aro ma ko ko kan ninu re fun ori re kori yen ko le gbere pade re alakoko to ba ti ji wa fowo kan ori re wa ma so pe isedami isedami isedami to ma si waye mi ma fi mi sile Jesu je mi niya isedami dide ma serere Matthew elomi ani isedahun dide ma jagun lo sogun lo fe jaku ni Matthew iseda temi dide ko ma se kini o ma emi o jagun mo oruko wa oni no mo wo idi niyi bo se nponu ogun kan o nponu mi tori wo lo ko lorin Matthew won ni kan wa oye o ma ba ko won gba nko ni tan wa nso yi pe olorun awon baba wa o olorun awon iwo na ba bere ta ni baba re ta ni baba baba re o mo pe nu leto o ti jade irun male nansi e bora nansi o wa ni olorun awon baba wa o wa di loru o wa ri sigidi olowo meta lo jade si o ta lo pe Matthew kiru mense ti mo je kasimu mo je lade ki wa so pe olorun awon baba wa o ta ni oyo egun olumi baje sugbon olorun awon omo ogun o olorun awon omo o leyi loruko mi abe ni kan wa ma korin ko wa ma so pe eje to jeje lo ko wa tun mi sile eje to san ni kavari o wa o kan ri pe oji bayo bere si jale ni tori pe eje o le lo po ni kavari keje Jesu o to de kavari eje o le saaju e debe igba Jesu tun taje ti e sile o le tun taje le o si mi bayi n to ma so ni pe eje Jesu ni kavari ko wa da mi la mo gbadua aye re gba tun sile orin eleke ji o ma so pe Ori mi ko ya eleda mi ko nti osun ori mi eh ori mi ko ya eleda mi ko nti osun ori mi loruko Jesu eleda re ko banuje Eleda re ko banuje Matthew orin eleketa inu orin meje to gbodo ma ko fun eleda re Matthew o ma so yi pe ko to dori mi apare ko to dori mi adopin egun to nja ijile mi ko to dori mi o ya ko to dori mi ro pare ko to dori mi odopin egun to nja ijile mi ko to dori mi Matthew papa kan yan ma ma nsin yan na ko wa ni adori mi ah o ti dori e o ti mu wo na mo to ba ti dori e sugba ko to dori temi o gbodo pade bi be ko to ba ti mu ori e mo iwo na ti join awon failure o ma so pe ko to dori mi yo pare ko to dori mi adopin egun to nja idile mi ko to dori mi ori kerin ninu meje ah mi o ni le ko tan sugbon je nfun ni eleyi ori kerin ori mi o lo bese mi soro

chukwu blessing. Atoma gba ibukuru nde gugu enya. Se ti o ba kota si ri ba do. Ti pa ja do awon jo meta tun dere su ko kan be fa da wa tun dere ti dere su ka fa ju de ju so re o. O ma wa ye lojo Monday June 1, Tuesday June 2, and Wednesday June 3 of 2026. Ago bi ji owuro ku tun pa ja do alagbara na yi wa ye lojo meta ta. Se ti ke ti o ti ya ma bo ni se ti o ba kota. Sare mi ji obi e po te ya la ke ta do ka jo gba wa. Opolopo lori emi lo ma wa nbe. The Lord Mayor is sending a support to Dr. Samuel Mustafa JP, Baba Semi Obalolu Baleju Agba. We got to go wa. Se pa ja do abe pa ja wa tutri to ju ka

0: nourishing goodness for every side of you. Mount Aquilus.
1: E kaabo pada si itesewaju ti funte doroyin.
2: Yomo.
1: E seun be tin tele wa lawon apa bi te tin tele wa lojo opo ibanidore Facebook wa.
2: Okay.
1: E se adupe o.
2: Okay.
1: E ma double la pa be na. Awa like yin gan.
2: Double bi Senegal.
1: Eh ko sin ti bi se yin. Oro to ni se pelu oro awon akeko ti won jigbe ati awon oluko won. Ona lo gba oju awon iwe iroyin kan laaro yi ko so nta se si na amu lati ka si ti yin ni gege bi ati ngbo ti asitun ri bayi wi pe awon ile eko alakobere ati ile eko grammar ni tibutoro ipinle oyo lo di titi pa lana ode yi ti se oju aje monday nibi ti awon oluko ni awon yara ikeko yi ti won ti tele ase alagbara ati egbe awon oluko Iye Nigerian Union of Teachers ti won pe jake jado le yi wi pe ki iwode ati fi ki won ma fi I do know ha lori isele ikolu ko magbama tin sele si awon yara ikeko gbogbo papa jole yi to wa to sese sele loni tutun ayanran ti won ni won ji awon akeko gbe ni ahoro isele Yewota community to nbe ni ijoba ibile orire o nipinle oyo wa nbi won ni e se pekin peki pelu eyi to waye bi pinle oyo yi ati ni ipinle ti ogun nibi ti awon olugbe awon legbelegbe logba logba ti awon na fe koda koda te ma awon ati won je ti egbe osise ni ti awon na fi I don't know wa ha si isele tin sele yi ti se npepe wi pe ko gbodo pe ko gbodo jina awon akeko yi won gbodo di didagbara si akata won obi won ki won si wa gbodekun fun ipenije eto abo lorilede Nigeria opele gege ba ti wile kan wi po di 19 day bayi
2: be ni o
1: ojo kokandelogun ni be ni agbo wi pe lojo kedogun osu karun odun 2026 la won kamba ni eyan adi amara lai jagun itila na yabo ile eko meta ototo ninu eyi ti atiri community grammar school Baptist Nozrolan Primary School ati LA Primary School to nbe ni Ishiele ati Yawota Community ni joba bile ti orire ti a si pale awon oluko ati awon akeko kekeke awon omo ti o mo kankan ti o da nkankan ma won si ko wa odinu gbote fitifi won ni pelu eyi o bere sini bi awon eyan be ti bere sini fi I don't know han bayi ni awon ijoba ibile meta le ni ogba tin be jake jado ipinle oyo won ni awon akeko ni ijoba ibile ti akinyele lagbegbe maniya ojo otu agba akin atawon agbegbe mi te wo agbowo bodija sango ni lubadan ha won ni ni ariwa ibadan be lari ni bere oja ba malete tin be ni ibadan south east ni orita challenge new garage ibadan south west ati oduona alawo akalaway tin be ni joba ibile oluyole won ni won jade o lati bere sini soro jade wi pe te eyan ba dake bayi tara re o ba dake be lo mo tu sori ni pinle ogun nigbati awon olugbe nbe na ni lu abeokuta tabo titi o wi pe gbamagbama yi o ti wa fe poju iji to wole to gbe aso ninu yewu eni o wo ti e sorun won ni o ma se afirani awon iko ti bring back our girls won ni awon na pepe wi pe da awon ma wa pada ki won le lo si akata ile eko won iji ni gbe gbodo dopin igbebo igbeso mami lorilede Nigeria agboda ko gbodo ba won soro awon eyan po jo won owo labi to soro loruko awon oluwode yi won soro wi pe ijoba apapo atawon ipinle won gbodo se un toto ati eyi totona ti opin si gbodo deba ijinigbe yi ati awon toto ro mo Olorun shanu wa.
2: Olagbara ami o.
1: Amba ni lokan je
2: o. Ori bakan.
1: That's too much.
2: Ori bakan. Agbawo kin sare mu ele papapa ka to gba oju oja lo. Eje nlo tara baun si odo are orilede wa Nigeria are Bola Ahmed Tinubu lo ti soro. Wi pe e gbo ni eka ileise ajagun eremile Nigeria. O se pataki. Nitori wi pe lati daabo bo gbogbo n to ni se pelu eto oraje ati idagbasoke re ni awon na won o sa ni ipa nla kan eyi ti won ko oro re latenu are Bola Tinubu lana nibe lo si ti gbe osuba kare lai fun ti eka ile ise ajagun ere mi ohun fun ipa nla eyi ti won ko lati ma daabo bo awon nkan to je dukia wa gbogbo to ni se pelu ti olomide ta nlo loni ranran oni tori wipe nipa ti ba se npawo wole lorile ede yi ti asun wa tun fin gara eka ti bi bu omi atun rowo nbe na boya yin le tete fura are ni soro yi ni bi eto nla kan tan gbe kale ni ipinle Eko lohun to je ti odun 2026 ta wa yi gaga bo se ma nwaye ni ododun ni bi ton ti ma se atunyewo lori ibi nkan gbede duro ni nto ro mo gbogbo eto ora je ti olomide ni Eko lohun gangan funra e International Fleet Review at the Eko Atlantic Waterfront lo ti waye ni ipinle Eko lohun eleyi ti won si nsami ayeye adorin odun ni eleyi to je wipe ile ise ajagun ere mi le wa o ti wa ti won si tin sise to won ni nigba to bere si ni so awon pataki pataki eleyi to je ona itagbon nukan ti atufin ti eto raje wa tufin ni itumo lorilede wa Nigeria tinu bu soro oni pe awon aseyori gbogbo leka ti le ise ajagun ere mi nle yi oni lara ohun ti won se won na ni lati kojoro si awon ole ere mi ta mo si awon pirates nu ati awon ti ma ji epo wa gbe ni agbeta to je pe ma gbori omi gbe lo epo robi latun so won o atawon peja peja peja lona ko to awon peja ti o gba we ase ati peja lomi gbogbo awon eyan ba won yi to je pe won fe fi ona eburu ma ko oro aje lati ma ni owo lapo ara ti won lesi ni si wipe won ni toto to ye ki won o se fun ijoba ti o ma je bi owo ori won nbe awon eleyin na ara awon ti won ko ba oro aje orilede ni awon ajagun ere mi wa won o gba fun won o ati awon mi na be to je pe won tun gba ori omi se fayawo oloko titi nikan le pe ni lori omi na won atun ma se fayawo eru be ni o ati awon orisirisi wo daran mi ti won ma gbe ori omi se e ti eberu jo toluwe re obinu ti o firu da oko yin danu
3: toluwe ri ba binu da na
2: abi bo wa ni won ni gbogbo awon igbese ti won ti gbe yi o na lo je ki eto ora je le Nigeria ko tubo rese mule daadaa ninu oro to bode nipase oludamoran pataki re fun eto iroyin ati itagbon nu bayo nonuga ni are ti soro wipe seri ni agbonrin ti eto ora je wa to ni se pelu olomide oni to si je pe awon duki awon nkan alumoni to je pe ledumare fi jin ki wa to je ola ati ola oro na ni nbe nbe o ona si je opo kan pataki ko to duro kori ti o di eto ora je orilede Nigeria mu to si je ona kan gboogi gaga bi orisun ta to fin ri owo pa wole fi se karakata ti pase paro owo pelu owo ile okere oni ko to wa tan sibe o wa je bi aye kan ni origun to ni ori pa nla kan ti oro aje kata karakaye ti o fi n waye oni tori na nko mo gbe fun yin o a ile se ajagun ere mi le Nigeria fun iduro sinsin lore kore ati awon ogbon itagbon nu ti e fi yanju gbogbo awon lasigbo ti o le fe ma se ikolu ba eto ora je wa nipase ojupona ti eremi yi gege bo se so oni etu wa wo epo wa ta npese lorisirisi oni ipala na ni won ti ko nbe o be si ni ona ta tun fin gba owo wole to si duro kori daada to tun fin je ki awon onisowo kon ma ni igbekele ninu wa igba leka ti eto ora je ti eremi Nigeria na won to ba sowo fun ide yi oruko rere le ti so wa o e se gan sadanka tayin o
0: gbera oluwa de si
2: gbawo
0: dabule

0: double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush go your nearest shop now and ask for Maggie Chicken Flavor Promo Pack before you finish.
2: Offer valid while stocks last.
0: Me and Maggie, so good together.
3: Ekuleo. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
4: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
3: Ah, Iwana, mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
4: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
5: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles.
3: O se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
4: Iya to yayi to si mo tojo omo ni.
5: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ilé ìtajà nítòsí rẹ báyìí.

0: pe Nigeria won ni ta ba to gbogbo oro to so maro eto abu nile yi ta ba wa jan ebi ati ise ohun osi tin ba ma Nigeria fira won ni yo ma wa ni waju awon orile de Nigeria wi pe to tani ani na ti awon le duro lori e ti awon si le gba eri eje lo ba di ninu eto dibo gbogbo lodun 2027 ama ai ripo mejo ni koya je won o pelu eyi oni eyin na wo e wo le ke wenu oko e wa wo oselu awon kandi karin ninu oselu ti a jade pe won fe dije dupo are ara ti ku Abubakar ninu egbe oselu ti ADC ari Peter Obi Latino Nigerian Democratic Congress NDC Seyi Makinde Latino egbe oselu ti Allied People's Movement APM Kachuku Dumebi Latino ADC Bakama Esther Okereke Latino egbe oselu ti National Rescue Movement NRM Omo Yele Sowore ati awon mi won ni gbogbo won yi na fe jade ba ti po to yi na ni won fe jade lati apa Gusu Iwo Oru orilede Nigeria won ni pelu gbogbo eleyi ema gentle yin are orilede Nigeria oyato si bi omo orilede Nigeria na ti se ri gege bo tin soro oni ko to di gba yi se mo wi pe nijo ni ari ti Atiku Abubakar jade Peter Obi o jade besi ni Arabala Tinubu o na jade kini yen gbole jigijigi o mi le dada sibe sibe Arabala Tinubu o wo eyan kankan yo won ku o nbe jade wole oni se fe gbo be ba fe gbo ma wi be si fe gbo ma wi Arebola Tinubu yo to rona re lo lodun 2027
1: be abere koja kono ku Tinubu
0: will have his way with ease me kale die die
1: anyways on gbogbo nbe lowo Olorun
0: be ni
1: riro ni tenia.
0: Shishe ni ti ededa.
1: Shishe ni to adeda o lo ba to da wa. Ju wogbo e lo. Didun sa ni ko san oso.
0: Be ni o.
1: Tori o ti de ojo kankandinlogun lo ni se. Ti a won akeko ati awon oluko wa nijoba ibile orire nbe ni akata awon agbe nipa wo. Ajinigbe gbowo. Ijoba eyan alase gbogbo toro kan. Ati joba oke taarin ati ti se se ti sale wa
0: ati joba together any joba oke
1: tori e ti life autonomy mi o ro pe ni joba sale o ju gbo e lo eyin te yoro sa kan te jalase e jowo e ba se kini on ko ya kankan e foro e fi shiro ara yin wo aburo ni kan wa teyin
0: amen amen
1: e se kan ni o bi o ti je na nu ki lo nbujo oh what time ni
0: ko sin ti fi se yin omo ara se bi pa
1: je na yo go gba oju en si
0: eleyi
1: e se kan ni o akin gan ni o ipin oni jojo ijojo ni maje ibogun ni bohun bilele o ba lo ko gbodo phone lile sile o mi tutu ni tenu e jabo oro tutu bayi ni o ti ma tenu ti wa ti tenu bo la se ledu mare to ba di ni osan gba nko gbiro yi yen di lago meji be si ni
0: lain ganko
1: lain ka di ago mokanla oro to ni parrot extra olayin ka agbuola alejo re king of voice alejo re fun to ro yi
0: ona
1: ni engineer akim olatunji ti se alaga ijoba ibile oluyole na ni alejo re lori eto parrot extra aye ko to aye si ko to na lo to na la nso won ni gbanu so be yo ba ni aisoro ni menu doti aile soro ni be lori ibu
0: abi
1: ago meje asale oni eja pade lori lajule itan ni bi ta tin ka iwe itan aroso ireki onibudo latowo loye di ofagunwa olarin waju opele oro adewusi loruko mi
0: kari
1: elephant solo okan soso ajanoku te gba agboje efo papojo monkey ni ti kike eyo lere kusweko eswa
0: kunle oma ni fowo se na loruko temi ojilowa ni ikai presenter yin na ni ipade wa tun di lago meji lase lowo olon lori gba nko gberoyin titi igba na ire o
2: ire ayo
3: eni abalaba ni baba ori lori o ma je ajise bi oyo laari
4: ajise bi oyo laari
5: o so mo jere iwa topolo lo nlo

0: tin lo bi ojo 19 bayi ti awon ajinigbe awon agbe sumo mi ton ji awon akeko to le ni ogun atawon oluko won ton ji won gbe ni joba ibile orire iyen ni ipinle Oyo isele yi o si bomi tutu si gbogbo wa obu si alokan se ri pe sele ohun o ti mu fe ohun o ti mu lowo kodo ti mu yanse lodi o ti mu dani awon fi akoko iro ijoba wa ijoba ipinle Oyo ni ijoba orilede Nigeria ati gbogbo awon alase ti oro kan kan dakun kan jọ kan ba wa wawo kan fi sada loju lori oro yi gbo iko ileto abo ni e dakun e je ka awon omo wa kan pada wale wa ba wa layo atalafia e je ki awon oluko tan je ki eloso jigbini ti gbogbo wa tara won jade e je ki won pada wale iyen layo atalafia e dakun e jọ akoko ti to lati gbe igbese amo ko ise tun se lo labenu sugbon e je o ya kanmo kanmo ko ya kia kia awa bi amo anro yin be nurse ni kan splash fm kan don mo luabi la fi akoko yi la fi nke tantan si joba atawon alase toro kan ba wa se kini kan ba wa woju ti iyen si oro na orilede Nigeria ko ni baje o o da ejen ku la pa abeun kin lo sagbon ka se e to mo peyin temi e fe bu nkan lure bu nkan joge se wa ri lori pe fe bu nkan lura bu nkan joge yen se mo pe lose to koja boya ojo aje to koja mo soro tennis ti mo sa n fori ka ti mo fori gbale ti mo je gbogbo en bi e mo pe lori a won le mi akube kilo wa de kilo sele o ya wa na pa awon soke aye ijo n te a mo n gba pelu wa wo nu korodu ke wo sale bode ke wo gege se ni ra won omo yen e lo mi ni àwọn oníbọ̀dá àdúgbò ẹ̀gbọ́n àdúgbò tí ó kọ̀wọ́ kẹyìn bá tí ó súnmọ́ fọwọ́ kan gbà pé lórí ibiṣẹ́ kí ló wá dé táwa lè rí fáì àwọn kìíní yẹn ẹ̀sìn mọ́ tó bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ẹ̀yìn náà mọ́bi tó ti ká mi lára wá bí pé Haruna Kudri bàbá wa já 20 plays ìyẹn ní ITTF ranking ipe ibẹ̀ olórí mi ti gbá pìrì pípé ọlọ́run kí ní ṣẹlẹ̀ sí table tennis ìyẹn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ níta dádì wa gan ìyẹn nílùú Èkó àwọn ọmọ yẹn báyìí tán bá wá láti lè kéré WTT contender series wọn wá ń ka wa mọ bẹẹ ìnákúnà náà ni wọn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà first round gbogbo ọmọ Nàìjíríà pion àti játán tipátipá láàrin ẹnìkan tó wọ second round kí ló wá ṣẹlẹ̀ níbo là ń lọ òun náà ni mo fi wá ní ẹ ń bá mojú ogun báyìí òun ní pẹ̀bì nírè ẹ wo ẹni sáré mú ròyìn kan àbí méjì láàárọ̀ lórí ètò já wọn sí kí n tó wá ṣe kíni kí n tó wá gbé àlejò wa tá a ní lórí ètò já wọn sí láàárọ̀ tó ní kí n gbé wọlé yóò ṣọ kí wọn pẹ́yìn kan ti rí àwọn flyer yẹn lójú òpó facebook wa àwọn láàárọ̀ tó ní pẹpẹ yóò bọ̀ọ́lẹ̀ ní table tennis àmọ́ fún káàṣì ẹni tó bá fẹ́ ta láti jẹ *347*1004*#*347*1004*#, tàbí www.kashi.ng ẹni náà gàmúṣòro ẹni túlé kan dààmú o ẹni tọ́jú orí ẹ̀ bá wà lábẹ́ ọdún 18 kó mọ̀kan lu káàṣì ẹ̀ ọdún 18 sókè òun náà ló lè ta ìyẹn láti jẹ. Ókè ẹyin tèmi ẹjẹ mu láti eré ìdárayá orí ọ̀dàn àwọn eléré ìdárayá orí ọ̀dàn mórílẹ̀-èdè Nàìjíríà 34 òun náà ni wọ́n máa kópa o nínú ìdíje NCAA outdoor track and field event ìyẹn eré ìdárayá orí ọ̀dàn ti àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga nílẹ̀ òkèèrè pàápàá jùlọ lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà òun náà ni ti mọ́ wáyé láti ọjọ́ kẹwàá títí da ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí òun náà ni ó ti wáyé tó rẹ̀ yẹ pé àwọn student athletes lóríṣiríṣi òun náà ni ó kópa ń bẹ jákèjádò orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà 24 ló wá wà nù wọn Award Field ní Eugene, Oregon lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà òun náà ni ó ti wáyé lára àwọn tí ó mọ ṣojú ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti rí Samuel Ogazi eléyìí tí ó lọ sí orí ọ̀dàn fún eré ìdárayá onígbà méjì mítà yẹn 400 mítà bákan náà ani kan Sola Ajayi ele to je lere daraye olede Nigeria to sare julo lakoko yi 9.84 seconds ni 100 meter lose to koja ohun na ni kan yin Sola Ajayi le kan yin iyen si aye awo olede Nigeria oyin ye se kini o dun po e mo ko tanu elomi ba koro gan igba mi to ba lo yin o le mo ma adun e gbe ohun lako ba amoyin ele o de le confirm oyin gidi ni ke so yin te rambo be ni 200 meter Israel Okon ni ati temi to pa Adesina ere daraye afifo ologbon gangan awon ere daraye loloko ojo kan ohun na ni won sojo lede Nigeria lapa be e je wa koja si apa bi kimi idije Federation's Cup wa iroyin to ni se pelu e ka to wa lo iyen sodo alejo mi pataki laro tuni if President Federation's Cup o lede Nigeria pele eleni mejile ni ogbon round of 32 awon agbawo kokan won ti tudanu won ti jadanu won ti rodanu iyen ninu idije na ilukulo lo nka loku ohun na ni anara won koda shooting stars ipinle oyo won ti jani idije federation cup iko gba bodu kwara united ti dijo won wa lowo won sokoto united lo ya sokoto mo won di ami ayo kan si odo ni sapele lions ati adama united mi ayo leyin odo sugba adama united ko liwo mi gba penalty na fi yanju ami ayo 4 si 2 benda insurance won gba crown lori crown fc ori committee to jan soju ipinle oyo ni federation cup awon mejeji ti jadanu anade Ibeda Insurance na Crown FC meta si eyo kan. E Kanemi Warriors at Aqua United. Omi ayo kokan ni won jota sugba o Kanemi e won fogun ja Aqua United o meta si meji na mo goliwo mi ngba. Be Shooting Stars ati Kada Warriors e omi ayo kokan ni won jo gba sugba goliwo mi ngba penalty ni Kada Warriors la won na ni won fi pa star mo Shooting Stars lara. Ami ayo 5 si 4. Wikitoris fi aje Baisa United meta se eyo kan. Bida Lions na Warriors was meji sodo ni. Flight FC ati Mighty Jet omi ayo kokan ni sugba Flight FC n pada gbe flight yan ni jet awon mighty o mighty to ami ayo 5-4 ni won ina won River United na Rangers International ti lu enugun ami ayo beta si meji ifi gba ejo bi eni wipe Rangers won kan abi igba to ye pe Rivers an kan ra mo Rangers ni pe eyin gba league abi kankan eje mu yin mo na yin o ma ni wi eni ni Chagrand kan ilukulu ni be na soro United won na ejugbo City beta si odo Kogi United ri aye inter daddy won Plateau United na ami ayo kan so do Back na Ingaz awon ati FC Basira e kokan na je gba sugbon FC Basira pada yan yo ameyo mejo si meje ko liwo mi gba ni Korodu City won fi ajeji ga Golden Stars ameyo meji sodo eyin ba so di gobe fun gobe United America sodo Sunshine Stars under 19 won na Warringah FC ameyo meji se yo kan gba ti Barawa FC na Abakali KFC ameyo kan sodo ipele eleni 16 round of 16 won ti wa won gbogbo won se kojo ara won ti mu jade Sokoto United o kojo Adamawa United Best Insurance o kojo Kanami Warriors Wikitoris o kojo Kada Warriors Bida Lions o kojo Flight FC Rivers United o kojo Nasarawa United Tachi United o kojo FC Basira Ikorodu City ati yin bo kojo ara won nigba ti Sunshine under Sunshine Stars under 19 won koju Barao FC bi yen bi o se ma lo niyan okay eyin ti wa ni buba igbaradi ko Super Eagles orilede Nigeria saaju fikabaga won eleeti won ma gba koju Poland ati orilede Portugal e mo pe buba igbaradi won ni Warsaw o ti sile latana igbaradi akoko o si waye o balogun won Wilfred Ndidi ohun na lo le waja won agbaboru ti won wa buba igbaradi ara won ton si ti wa ni buba igbaradi bayi lati remu si Simon Akko Adams to chuku Nandi Emmanuel Fernandez Oluwasimilogun Ajayi Tere Mofini Rafiu Duro Simize Idu Sanusi Bruno Oyemachi Frank Oyeka Rafael Oyedika Abdullah Ibrahim gbogbo won pata ni won ti wa iyen ni buba igbaradi ni Warsaw to de je wipe awon meji din ni ogun lo ti wa nbe olukoni weri chet je kodimo kokosa ademola lukman ati victor osime kosa awon mejeji kosi won iyen nile fun ifikabogo lore sore mejeji se wa ri laaro yi pada sere daraya ti butenis gaga bi mo se so pe ore daraya iroyin ja won so pe ki se iroyin bolu alawese gba nikan ere daraya oranda ohun mo nsagbe yewu e lo wa mu mi pada lo sere daraya bolu alafigigba lori tabili iyen tebutenis pelu gbogbo awon oroyin ele ta ndi iyen lori awon lere daraya ti butenis wa lo lede Nigeria ni mo fi wa gbe en to mo nipa re iyen wa ti won le so fun wa tori wipe in ti won si fi le so fun wa ni pe awon gan ti gba ri won je oluko ni ri won mo tinu to de teyin re bi table tennis se wa nigba na ati sin gbogbo e patapata ohun na ni won mo koda won gba ami eye nu ere daraya table tennis lorile de nigeria nu ere daraya ajodun gbogbogbo to le de nigeria national sports festival to wa ni ilu eko lodun 1973 besire won wa lara won elere daraya omo le de nigeria ti won kokko lo se igbaradi e kopa iyen ni orile de china ni koda besire won je eni ti mo n gbenu so ti si mo n gboro so yen fun awon odo leka ere idaraya ebolo alafiki gba lori tablet ati to ba je modo lolede nigeria kokonu olukoni ni won mo ni gbagbe agba bolu elere idaraya bolu alafiki gba lori tablet lolede nigeria koda awon ni agba kimayegun ti le badan lakoko yi eni ta ba pole aba pori akoni a fi dalale garaga eyin wa ni ta ni mu peri chief Oloye Waheed Ekun eyin pariwo baba ni udile baba e ka won ara le laaro tun ni ka won yo mo pe wa nbi
1: e ka ro ara ni gbogbo yin ni mo ki o de nikan si e ku jo meta se ara le o tori ba se n kira wa niyan ka da o ma de ni o ona fun ara da fi a o
0: ba mi sara le bo ni nkan e wa dada mo ni sara le baba
1: a dupe dodo ọlọrun ọlọrun lo nse
0: tun di ola wo bi irin kankan ba se nbo ninu ile agbara pe se si n play bayi baba se si n juwo se n jukwa ju se
1: standard omo ba ni to ma ku da saki a ma n fi sere tori pe ara o ni gbimo bi ti tele tele ṣugbọn o yi wa lara naa bo se wo mo
0: o da baba ere idaraya bọọlu alafiki gba lori tabili tẹ mọ file fun wa ta ba tan re ta si mọ pe tinu to de orilede nigeria lati ni awon to mo gba dada o mo lo mo je agbe yin wa tori wi pe kini loju ti temi bayi o tin jo bi eni pe leyin ta awon ta ni lakoko yi ti won ba lo ninu orilede alafiki gba lori tabi orilede nigeria ko fe sin kankan mo iyen fun orilede nigeria ni o wa mu beri akoko mi wa pe se ro pe table tennis tin lo si extinction lorilede nigeria pe lawon talent ta n so pe be bonu korodu be bonu musi be bonu bi kan bere foko e ri talent lorisirisi to n gba table tennis se idaraya tennis table tennis so tin lo si orilede nigeria ni abi akan o kan jajo reyin ka mo mi kan
1: mo dupe fun ibeere ti e beere yen ko ju ajo reyin taba fe so ni pato ṣugbọn ko n ju ajo reyin nipa awon to n kopa ati opo eyan to n kopa nbe se ri e ma n se ayewo igba ta wa n gba atasiko yi to ye ko ya ni pe asiko kan naa ko ni mejeji nigba ta wa n gba yen ko si nkan meji ta n roju pe asafe batibu afe batibu ni afi gbogbo ara la fi n se asiko yen naa ta tun so yi ko si n ta ma fi se akawe ni aye isin aye olujara ni gbogbo wada mo kan to n sele lagbaye nitori naa won fi asiko ta wa n gba yen aari enikankan ta ma fi se akawe pe lagbaye ni akan se amo pe tebu yi a fe gba ni so a ti ma si n gba nigba naa atun ronu nkankan pe nkankan o sele leyin ola nipa nkan te yoo je nte yoo je ti o ti gẹẹti mi mo ṣe sọ ẹni tẹyin o jẹ ati tẹyin o jẹ ko sẹni to ro tori pe bidu ṣe da si ati ro pe ati jẹ ati mo ni di laye sin ọmọ kekere gan ti mọ pe ati jẹ ati mo ni sin to gba mọra si lati lẹ o mọ bo ko le ọlọrun gbigba iyẹn jẹ nkan to n fa idiwọ ni ipa ere idaraya oni tebu tori pe wọn gbogbo ẹlẹ ti mọ pe football bo ba ti gba pẹ wọn ti mú ọ lọ sí ìlú òyìnbó o ti di professional nígbà kan kò sẹni tó ṣe professional kankan ní gbogbo sport yẹn fúnbọ gan ilé ni gbogbo a ti ń níyì àwọn iṣẹ gan dẹgbà mí gbogbo wọn ilé la ti ń gba àwọn agbọn náà lérí ka ilé la ti ń gba gbogbo náà lọ́mọ bá tọ́ ẹ ẹni tó lè gbà bọ́ọ̀lù àgbáyé ṣùgbọ́n àwọn ọ̀làjú sí pé kán máa lọ káàkiri àgbáyé ńgbà náà tó ló yẹ kí gbogbo ẹ dáre pé ojú ká wa mọ́ inú wa dẹ̀ ń dùn pé nta ṣe yìí nta lè ṣe tàbí fìdí mọ́ lọ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ wọn ní ayé ìsìn ojú ti là àwọn èèyàn ti pọ̀ nídìí pé báwo lẹ ṣe ń ṣe òun ló fà á táwọn àwọn òyìnbó tó wá síbi tán fi ń lùwà bẹ́ẹ̀ ni lu ẹran màálùú.
0: ńlu bara ó dà bàbá mi yẹn níwà mi lọ béèrè kejì lórí wípé ojú ti là awon eyan ti ri ba se bo ti se nse a tun ti ri bo ti se nse iyen ni awon ilu jakejado agbaye sugbon ti mo fe bere ni wipe lo le de Nigeria gbo awon talent ile ta ni ta la nso yi bo la se le groom won teyan o ri fine won to ye pe won wa process sori pe kini ta ba nwo omo odun mokandilogun mi ti o ba n gba gan pelu former African number 1 tele Haruna Kadri pa pa pa po po po bo se ma n lo pa pa ju lo gan ta ba ri fi gbagba awon mo to ba wa lati orilede China ti won ba n gba po po po iyan fe le ma ri egg yen gan ba se n gba bojo o ba duro bi kan gbi bo se n lo gba ni o mo bo sharu wi pe awon mo ta ni orilede Nigeria lakoko yi sha le ri won groom tori mo mo pe won anku won po devi ko mo sojo orilede Nigeria ni ile adulawo ni ati lodi agbaye to fi je wipe ibi ti awon to se de ti won se ku si won gbe lati be won mo lo tori pe laye awon segun toriola ni momo bilikisu ni to fi mo funke osan nike olympics meje ni mama funke osan nike na lo fun wa leyin sa awon Haruna Kadri ni se ta ngbo awon lajide omo tayo ni ede mofiong ni Fatima Bello ni atawon mi ti won ni lakoko tan se ndide lebo ati wowo drank gabi African ranking onira awon ta ni lakoko bawo le ru pa se le ri fine won tawon na tan fi mo se ni tori ngba temi ati oga mi awo ta jonsoro won ni tennis Nigeria iwaju la wa table tennis o ko te ye ka ko ye ka te sinu awon ta ma o se ru pe ah ah table tennis pe o ye ka mo diju bayi ko mo flow ni
1: o dupe fun alaye to se inu mi de dun pe bo se soro yen o ni ara mi ya gaga tori pe lai wuwe to kan daruko awon to ti sere daraya ti bu tennis yen o jo mi loju pe gbogbo won lo si mo nko kan to n daruko won yen je ki a mo pe o mo nipa ise to n se so won o de falbarika si
0: amisa
1: sori ke se pe ko se awon mo ti won le groom sugbon Nigeria o se to fun ni titi de ni de ni o de run affect awon other sports ko se to kankan ti Nigeria se ko si nawo ti won se lori table tennis ko de si owo ti en ba nse te yo ba fowo si ko le ko le to ko le gboro owo o si nbe ko de teni ti o mo pe owo si bi kan ti o joko sibe laye ta wa nisin oni kaduko nu wa bi ti o ti so sisi di sile meji ti o so toro ti sisi en to n fa niyan ta won omo yen fi nsa ti o si awon adase wa na o de tun ro pe ye ka won fi owo sibe ko si nkan ti o ye ki o ma di owo fun eni kokan to ba nse nipa pe ti o ba si owo nbe okan o ni bale fa won to nse bo se nse do ma wo ta pe to jẹun wo bi boya ma tun lona gbigba bi ko ni moju to nkan ti o ye ko se table tennis to ngba okan e o ni si nbe tokan yoba de ti si nbe iwo de yan pa ko ni si lo si waju to de ye ke yan ri nbe o wa da nkan to npa ere idaraya wa table tennis in particular atawon other sports pepepe leyin football nikan atawon kokan bi athletics ti won na wo lori awon yoku won na wo yan lori awon to de ngba table na won wo apere lara awon ti on na wo lori pe team na ba do si bi bayi o se se tolorun ba gba pe kolorun je ki mu ki nbe ehe won na wo le mi lori o ma mu awon mo sa
0: kuro nbe
1: ni table won ma sa lo si di football won ma sa lo si di athletics ara kan ti o fa tan yo fi po awon to de mi ko wa nbe awon to de mi pe won ni ona abayo pe to ibi to ri gbadani sile yan gbe won na wa nbe se o ti ye ko da be ni pe keyan finu fido ko wa ninu nkan ko fi emi si yo mo se ju eni te pe o kan wa nbe ni wa pe to ko si bi to nle lo ju ko wa bi ba lo kun do fa kan ti te ri yen
0: o da baba wa e je kin wa mu bere mi kin mu baba ka mu lo tori eyin baba na le pa lowo pe a kin le ni nidi osan ka mu kikan sugbon lekere idaraya bola fi gbadu retable lede Nigeria aleyan nidi osan mo de so nipa eni ti se are ajo to nisi idaraya table tennis nile adulawo wahid osode eni itan be ni akoko nu koda ke tun wa se wipe ile adulawo nikan lodi agbaye board member ni fun ITTF la ni won be se iyanju kan tori mi fe bere pe se won mo se to ni sugbon se iyanju kan wa te le gba isakoso wa wahid eni itan osodi lakoko yi gege bi en to ti ni riri te ti gba ri te tun ti je olukoni ri pe e se bayi ko le ba ri bayi ki Nigeria na le goke apa to ra ti soro ni set soro lori bi pe won mu ere daraya lokukudu bo se mu awon bolo alafese gba ere daraya ori odan won karamasi ki awon ere daraya to ko asimo arun oju ni ki sarun mu gbogbo wa la mo amo se iyanju kan wa te fe gba isakoso won tori ife mo bere pe se mo se to abi won amo iyanju wo le le gba won pe oya e se bayi ko le ri bayi ka fita fun won ka won na gbo
1: nipa iyen waidi eni to sodi aburo mi ni eni to gba ise lowo e nisin to je chairman of president Nigeria Tibu Janis Federation Dr. Atisio Jitayo aburo mi ni ibana bi lo ti e wa mo ire la liano se ri awon yeji won gbianju ni ti de tolohun won nawo won nara si di Tibu teni on lo gbe wa do debi ta de duro nisin sugbon gba ti o gba ti sina lowo ijoba to to peye fun won ise won oni yo to bo se ko se yo so de mi fi ro ijoba papo pe kan se rawo to to te ba ri apere kan nisin Tibu teni stand so yi o pe 100 odun ti won da sile
0: ben
1: mo fe mu 126 ben won se 100 years anniversary ni odun ni London ejan participate agbo Olorun won pe mi na pe kin wa kin ba won lo o wa ni London ni last month la wa nbe so ajodo ajode ni so aderi ade momo se nse awon yen de momo se nse won de nri won de nawo won nara lati pe kini yen daruge so mo fe ro won pe ona o ni pa won pin tori pe won gbianju gbogbo koto ti o wa nbe ti o je ka di oni won di sugbon ko se ni to le di tan ti o ba si ijoba nbe ijoba gbodo fowo so wo po pelu won gbodo na won lowo nisin ni tan soro lowo gbese ni won je ni ITTF ti Nigeria je te pa won ti mo daru ko yen ni won wa mo se san die die ni wo ara won ni eni le ni so wa ye kenin kan ma ki Nigeria ma je gbese si le ni bi ti bu te ni lori elu a de gbo ye billion ti won na lori awon
0: ede
1: dara yuku ko mo wuri wa fun nikan kan to wa nbe kọjọ n fun won ni aseyori ni
0: o da baba mi eje a lo sojo ja lo polowo to roro owo te san ka ma ba je gbese emi o lo te ye ti to wa leti mi egbe orun mi ki se ti gbese o ibere to ni se pelu 100 odun table tennis na la pada wa ta se soro lori awon atunse awon ta ba moro wa agbolo mo mu solution wa around ti agbe won wa funu a so gbugbe e ta ba padade latagbo e ma foju opo ka sele star 347 7004 71 don ba lanfani ta ye ba sile mo le ji oju opo le feyin ti wa ke pe wole bi ka bi meji na ni ma sile tori akoko o le mo gba wa ni aye e ja dagbo opo le pojo ta ba padade ti awon sentes wa jo nwa pele wo wa ni kan ni bandore Facebook splash 105.5 Ibadan e ku kale
2: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
3: Me and Maggi,
2: so good together.
4: Auntie, you dey enjoy yo. Only you. Peppered rice, amala, nkwobi, masa, cake, plus including ice cream. Hey, you get Jesse fees, so?
5: Jesse fees? Hey, I dey always hold my Jesse fees as I dey come out for house, so.
4: Correct. Jesse fees. Now the new natural fresh kankwe bubble powder for one-time relief when chest dey burn you or food no gree waka well for belle. Just add Jesse fees inside cup of water, drink am. Now carry go be that. Jesse fees. Coolele mind as you dey hustle dey go. Jesse fees. Now from the house of Jesteed. If body not trang after 3 days, make you see a doctor. Now Rambaxi Nigeria Limited will be some pharma company they make and market Jesse fees.

0: gota aseju kan to yo jade so emi o ri gege bi po se dada la kodo temi ni joye o tori pe ara kan pataki
1: de ti style ti olukoni gba lojo en lo afet ti gime
0: eh style na mo nko ba ruyan e o ka so na oro la na pe akoko na go early go ti won score o sakuba fun won eh le score on 6 minutes la se gagba ke de are duro lori pe e gba lo be na bo ti tan pe a need defender ko sin tan le ri won gba a dile ball ala se se gba ti ku oni be yen lowo lowo be nigbe igbe yin sin e mo pe even le bi ta jojo ko si yen na le tin so pe pelu won se yonder game fun won eni yi se ko lewu
1: lewu
0: ta ba ti le score gan o ri penalty
1: mo ni won ba goal score dare
0: bi aku ti joko le kun la ku ti le tin so le gbe
1: mo ni won ri penalty
0: o ri penalty o nigbe igbe yin ke lo pada end so gbogbo nkan te ba ti sit deep to ngbo ko si ki mistake ma wa yi ninu box so la podo temi mi ro olukon
2: ni
0: lo le
2: eh nipa ibere te be lekan ni the only owo olukon ti mo ri lara Madueke ko ju pe o da defensively lo tori gba to wa Chelsea kon track back rara boy sin yi o
1: tin pada
2: o tin track back
1: so die na ma ni won mo ma se won ko mo omo to ti de ja kipe won mo ma ka die ko mo lo kan
0: mo lo kan
2: so then nipa ti awon mejeji to wa ni apa lafia loke lo mani ko yonda trusa toro ohun ti dagba but la ni awon meje won lo daju technically be ni sugbon
1: ni Martinelli ati Trossard
2: sugbon Martinelli ti speed yen ohun si ni to de je pe
1: a ma fi ball le ngba mi seyin ti o ma sare logo ibi corner
0: so pe
1: corner
0: ball ma re
2: eh but ta ba wo lopolopo gba ti Arsenal ba ri bo se ma track back to yen Arsenal ba ri boya break boya team o boya won gba corner against Arsenal to ko je pe won release to release ball
1: to de bi counter
2: o ma n chaba square ngba mi so ibi ti o ye ko lukode
1: seyin na kini ki won wa duro de
2: eh mi ni ko duro de ki olukode ki ateta to de Arsenal omo yi o da ni attacking line to wa tawon yan ti fi epoke awon jo la Arsenal re koda igba ti won ma bere si ni review team yi go awon yan ri Martinelli ati Saka gege bi youngsters to ma gbe kini sugbon atigba to ti dipo lukode ni ti ni ko ma track back o da pa ti gba yen lo ti difficult fun tori o prefer ko won duro si eyin yen ju pe
1: yo se won attack lo en to ba mu left back e to fi join attack iwo na gbodo track back fun na o n support e lati attack iwo na gbodo support e lati defend
2: so team Martinelli mi lero pe o ti lose o need the courage o need the ki olukọ ni ba soro pe o ti lose attacking instinct
1: yeah
2: nipa Martinelli although ti di against PSG ka ma gba pe en to gba left back fun Arsenal o ni injury join so o dey manage
0: later the extra time lo
1: extra time ni campaign to ni injury even if second half extra time
0: ti yo tan gan pe won le gbe yan
1: le won to ni injury
0: to di point track
2: so olukonisha ni lati build courage pada ti mo ri loro ti
1: gba mi dada Jamas Clothing gbogbo Canada Jamas Clothing gbogbo Canada. Okay, oro ti pari laarin ko Barcelona ati Bernardo Silva o tu wole ko bana tori pe oluko ni Hansi Flick o ti approve e gbe Bernardo Silva agba ball lo na oya po fowo si deko to ba je pe e ba ri ba soro po fowo e mo pe adehun olofe ni o si ba wole pẹ̀lú ìròyìn tá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ti wà papọ̀ láàrin wọn jásáré fún lówólówó ọjọ́ mọ̀ ti lọ ọya 50,000 naira 091 ti káàṣì ẹni o 091 ọ parí pẹ̀lú 1855 ọya pé nọ́mbà yẹn bẹ́yẹn jásáré fún lówólówó o kódà bassa tó ti ń sọ̀rọ̀ nípa Josco Fadio bassa ọgá o.
3: Hello.
1: Ẹ káàsọ sa orúkọ yín àtàdúgbò tẹ wáyé sà.
3: Mo wà lápáta.
1: Orúkọ.
3: Àpáta.
1: Orúkọ yín.
3: Sunday Adepoju.
1: Mr. Adepoju, ìgbà wo lẹ ti ń play cash ẹ?
3: Mo ti play pípẹ́ o.
1: Ṣé ẹ ti jẹrí?
3: Ṣé ẹ jẹrí o.
1: Congratulations, ẹ̀yin lẹ jẹ 50,000 naira lọ́sàn-án yìí.
3: Wow, congratulations.
1: Customer care won ma pe yin won bere details yin lati mo bowo yin si wa da account yin.
3: So
1: bo se je niyan. Ire o. Ire o. Bo se je niyan, o ma ti de ti o gba se alara iko basa ti nwo josco vadio lati basoro tori boda bi eni gbe okan ti e na ti si big gadio la se nlo okan ti e na ti si ku onu ko manchester city won ti nwo josco vadio pe bo ba ti le gbegbe se

0: tọ akiwa o wipe kule sori iroyin gbankogbe losan oni eyo lolufe wa gege be ti ma wipe ago meji ba ti lu bayi a ma mo iroyin wa fun yin iroyin gbankogbe awon iroyin ti a ma fin pera wa si akiyesi koda iroyin ti a ma fin sera wa ni gbere ipako ni lati le jara wa lajate lori awon nkan to nsele lawujo orilede nigeria o soriri omo yi lawujo le yi gege bi e ti ma tele wa e se nkan gugu gugu eyin lolufe wa e je nge filamisi ko le mo yesi wa gora mi le jari mo da mi lo bo ti ri na ni e kule omo nigeria gbanko gberoyin gege ba ti se na re a bere si ni dabole latori awon ogere ori iroyin ta dabole fun leyin e be ka wole kale ni sino awon iroyin ni ekun rere ti o si ni pe ti o ni jina pinpin gege bi eyin na be se ma tele wa e je mu latapa bi o tori kunle omo ani fowo se mo je ojiluwa ni kai presenter yin na ni efo kan bale ta ba se bayi kinan pe ara na ni amu paro ni ba se bayi ara na ni abi darapo o gbenu si imaki lodo ti e kin ko wa fo ibi tola ni pati wole ko ba ko pa latapa be sugago sin bi bi se yan o de tan ko pe ko jina ina sun kere fa kere ni in lo fa e ja wa gbera bayi abi jari bi isele ti sele ni ipinle ogun olorun o ni je ki a ko owo o a eni titi e ti jona iseda o ni je oko na mati a lagba lowo bada ni waye won ni arakunrin kan tan kan pe oruko re ni success ini ati lu ni alubaje koda ai cooperative ya na ko le lowo lati pase awon iko so safe officers ni ipinle ogun iyato wa bossi ni akiyemi araun won lo gba be jasi ajule orun emi si pada bo lenu e iseda ko ma jari ru e kolohun ko ma so wa ko si ma sanu fun wa amani ipinle ti anambra e ma wa ti ma ka se tan ka fita ha ya o ma ya awa wa ayo la akwa ibo uyo uyo olohun o ka bi kilo mu a be agba mi ni awon mo ma fi mi re ni ye ki eyi ti e ba lugi lori state and capital ri ke bo ta ke wa so lori facebook to ba je pe eyi na o nigba te je ni ma ka state and capital e mo tan yanyan ti o se pe e ma lu po mo state and capital aya o ma ya awa wa wa ya awa ibo uyo aya bo amaye agaga gan ni won ka national anthem o tun do won no ai lo ba ti wa je ti nka nisin ah melo melo ai oni eni kan tin fi oko keke lese meta tricycle ti fi nsise se na ni won ti ni ki won gbe idajo ku kale le lori latari eso ipaniya ti won fi kan me ipinle ti anambra olorun ko sanu fun wa ko si ma so wa ai ki ti won ma baje fun to melo mi lati da ame eyan meji kan re ti won fi ile gesi uk based nigerian omo nigeria ti won fi ile gesi ti won fi nse ibugbe ona ni a ti ri ewon odun men le ni ogun won ri he lai se pe bi igba ti eyan ba ro he bayi ina ri yan he fun esan ipaniya na ni won fi iyen na ni won fi nkan wa se ori ti o ba yo ni iseda bi o ba yoyan were na ni o ku bi ntin bayi koriko yo iseda o setan lati yoru eni be ku o ninu ofin imani won ni eni ti se olori awon osise soludo ina ni ori ma ti koyo ninu iku ojiji kan ti o ba da emi e legbo party ko ba jagba sugbon ori pada koyo leyin igba ti won seburu awon ko akoworin convoy eleyi ti o wa ninu re ama ori pada koyo be si ni iseda pada yo o ninu ofin eleyi ti o ba ja emi egba pati es bo lon to bi allah akbar etin yo oluwa logo ogo eyin fun ibeun adupe lodo olohun ti o je ki atugba aburu Iroyin eleyin e ma ti je o pa ile rin die o sugbon ki lo lu swagutan na fin gbe awon royin eleje won ni wa idi okodoro eyin wa otito daju ki o si fi ododo be ko fi mole gbogbo nkan ti e ba ri lori ate ayelujara ina ko ni ojulowo wa di kule kule ko ma je wi pe cooperative ya onya iwo lo dajo re to ko ado to danu ya ko ma je pe ru eni be ni o pada ba won ko ama oluswagutan kan re to ti bo sinu ayanran ile ise olopa python ni ile ise olopa ti mu ati elomi na enikan na fun esun ohun ti an pe ni itanilolobo oro ati kan ma mu awon iroyin eleje kan kan won fi ma gbe jade lori ikolu kan ti won lo waye ni agbegbe Ibadan First Salam on Invasion on Ibadan Community Oluswagutan lo ti wa ni enu ayanran awon police bayi awon askari ojo oruko wo la tun ma pa awon olopa na leyin askari atun won ma npe won ni ojo eyin mo Gen Z da kan ma ay iroyin ayo lele iroyin to si gbe idunu dani ni olohun ko ni ja ba won je sofin Ile ise omo ologun orilede Nigeria won sise takun takun pupo pupo latari bi won ti ni won do la won eyan meta le ni ogun 23 ti won jigbe o ti awon campania oda kan ti won jigbe iru oko ni won ni ipinle ti Kogi Olorun se o won ti pada ri won gba pada ko ni akata awon iko ajinigbe won gba won wole won gba won pada ko ni akata won Olorun se o adupe lowo Eledumare ni apa beun ama iroyin eleyi iroyin ti on jade latakata bi ni pelu bi o tin so o wipe le ejo na lo ti ni awon osise leto abo marun kan 5 police officers na ni ki won lo fi won si ibudo toni ona kan ibudo ofini wo kan kan remand won lori iku to waye lori olorin kan ni ipele ti delta ni iroyin lojade punch na lati lanfani lati ri iroyin na gege bi o ti se jade ama o akori mi tun leleyi ri ti eyin na te to lanfani lati tun gbo wi pe e ma gbo o iroyin eleje ni e ma gbo o oluwole iroyin ni kosi otito kankan nbe Ile ise olopa ti ni iro to jina si otito mo ni eni pe awon agbeban kan won ya bo agbegbe kan ni ipinle Eko yi pe won si pada mu awon eyan marun adie mo ka garororo kilode egbo la ku leko eko okola eyin le fe ma fa awon eyan le ri je won le ri ni o omo Nigeria e mo gba e mo si gbo ruroyin be ajo EFCC Economic and Financial Crimes Commission nani wani ili ejo giga kan lo ti pase wipe ki awon dukia kan ti owo re ti o npada jo bi million meta dini ogun 17.1 million naira to ni se pelu an feni a veni Luji bi ti ma fa ni lori foda kan gbe ni nina fe ina ife ti ko ni otito no eta ayeraye ti won fi gbe fi na fe gbe yan sugbon iru na fe ti aroyin ma fi gbe mi nti e ojulowo ni ke so oluwole
1: ina fe ti ma n pe si
0: ina fe ti n ju da sugbon leyi awon luye ni jibiti fe ni
1: ajeu ajeu
0: 17.1 million naira alleged romance fraud ini won fi gbe lapa beun oba lo be
1: o lagbara po
0: ko lo nkan sa na fun a
1: ami ase
0: so kere fa kere ko yen lagbara die
1: o lagbara po mo fe mo ni oparo ti nbe nle
0: ile akanke
1: o da won owo
0: bi ile awe ni
1: mo se ma gbe
0: e lo ile ma pe
1: ma po ni gbe
0: ile abe ma po
1: bo e so la ma po ni won wo lo
0: e to ba lo so la ma po tu a renew renew wa ni renew wa ni ko
1: e ma ko ni bo lu wa mi e sanu mi bo lu wa mi ba fe da yen bu si gbe ni lu wa mi e sanu
0: ti ma ri Oluwa wa ewo o yo ba o bi ti ba sukun lori oro eke eke no ba de o ko so ti tonu e
1: pe o ti fe fi toju han le mo le
2: eh eh you see now
1: e ba wa wo mo wari o eledu ayo ran yin lowo edakun
0: amen
1: awa bi a ma le je ale mu o
0: olorun
1: e ni paro fun yin tori ti
0: ro ya ro yin nisin ko sun
1: mi sun mi wo
0: orun orun wa
1: eh ko lo sa nu wa ko ba ni wa wo mo na
0: amen amen amen amen
1: e gbo e je mi na gbe yin de be won ba fere fe
0: aya bujo
1: eh tori pe mo mo pe alaye mi ile azuz
0: yo men
1: o ti gbe yin de be
0: a gbe won
1: a de wa je awo wa won ni won ti kan pa npe a wa won fa won ikokan to je wi pe agbe bon seku pa ni won esun won ni afi kan won apa abo niyan ti sele nazarawa o na ni an pe be on sogba o isele gbanko gbe mi re abile kokan na lo ya lo waju ile ejo o bere si ni kawo towoto ni waju adajo
0: kilode
1: ro oluwa mi adajo ejo wo jare emi o se mo o je kini nta abade oni se ri oko ohun te ri ye awon eleyi nluyan aluba mi e wa ni o kolon ko
0: be se ku bi ojode
1: olon mo ja si number mu
0: ah
1: ke wa ni oluwa won adajo kilo fi
0: toko e ba na gbe mi support ye
1: ani o
0: kan da
1: lare
0: ni ta lo
1: fe ku eh wu onda
0: eh okun ran da da ni
1: only as was my baby bi ta n ko le si
0: awon
1: okunrin
0: bi
1: awon okunrin ti ora gba
0: nu awon ti o ye ti da se
1: awon to ba bi olado lapo eh ko lo sanu wa nbe
0: goju re gan deru bayan
1: o gaju
0: goju re gan
1: isan
0: kwaya mi gbigbigbi
1: fokan bala se ru ele mi o fo
0: ayi go re ina ni
1: emi o fo
0: abi bi this spider man
1: mi fo rara
0: igo re ida bi this spider man
1: mi 40 o de je gbe lo si abala keje awon isele gbanko gbe ohun ka wa lo sipinle kan ile ti an pe ni nazarawa won ni ile ise olopa nbe nko won ti kede ayaya pe eni kene to ba lo saye bi eyin to bere si ni seyin bi aya to fe doworu make eto abo awon lara o bi owo sekun ofin to be le gba mu a je wi pe yo mo kunu edekun fun ko le ro ro ro ti emi ti o fi botapo kan lara irufe eni be oda bala iketo nko e je ka gbe yin de be ko mo da bi pa gbe yin siro na awa ja yin sowo olohun oba e je lo si pele ti sokoto ni won ni are ile nigeria ti fotele bi egbo bi a ba lo lati sokoto wole si badagire won ni gbogbo e gbogbo en ko awon wa atuse ilana kan ti o ti bo mu ki ora je le Nigeria ko rugogo o mu ki owo ise akanse ko se be ko wa pa abe on ile ise le tabo DSS ngba won soro won ni yes egbe fun won osuba kare egbe fun won jo je ki lo sele gangan won ni ile ise DSS won sise po tori pe awon kan ti afura si o pe an lowo ninu iwa ijinigbe to waye eyun ni papere won ni owo sekun ofin ogba won mu lowo sekun awon mo wa la fe awon mo yi la fe awon iyawo wa la fe awon iya wa la fe awon baba wa la bere o gbogbo won ti an ha se ko awon ajini gbe baye e jowo e dakun afese kini ese keja fi kunle fun joba
0: beni
1: ese kini ese keja fi kunle fun joba
0: yes
1: le azu na fele fele bi gbo fe sise
0: olo joba le ni
1: e sanu wa
0: beni
1: e ba wa wa won ri
0: ajo kokodilogun re o
1: ah on pe po bowo ba pe sa keke ajo
0: kokodilogun re o
1: o le wu po
0: e sanu nitori olohun
1: ah
0: awon ma yi won ase won ro
1: ah
0: e ma je won ji ai ma di o
1: ah o ni agbara
0: won ti e tin je bayi kan je won bonu e ni
1: o suni o
0: kan da kon tori olohun
1: o suni o nje ololenu awon aya lomo
0: be ni o
1: o da pelu eyi ati opolopo awon irufi akore be lo te nbo sori tabile ti wa
0: yes
1: a gbe yin de be nu ka gbe wonu atupale re
0: ada dolapo ti de pada
1: ah omo rin agbele lamo rin dolapo ogba ogba ni opin ma se ojoro ma
0: se ojoro
1: fun mi ju ti e lo so mo ko so mo nle en soro mo nle
3: e ku le o ah ebi n pa ka si nkan si mi la
4: e ka bo iya mi ki le wa je bayi o
3: ah iwa na mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu
4: hmm
3: mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen
4: hmm
3: mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
4: be ni iya mi golden penny noodles lo le se
5: golden penny noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulo wa dun golden penny noodles
3: o se won ko mi bi mo se fe golden penny noodles ni gan lo se se yi
4: iya to ya yi to si mo toju omo ni
5: golden penny noodles o ti wa ni awon ile itaja nitosi re bayi
2: ọkọ mi kí ló ń ṣe yìí ṣo fẹ́ jáde ni.
6: Bísí aya mi kúkú jáde ọjọ́ tó máa lápẹrẹ ni ọjọ́ ìní jẹ́ o nítorí ìwọ ni kọ́kọ́ ni wàá lọ sí Premier Health Care Center yẹn ilé ìwòsàn alábọ̀dé ti èní a máa jọ lọ ni.
2: Wàá tẹ̀lé mi lọ́kẹ̀ àbí mi ò bu ẹ dáadáa ni àbó nǹkan tó fẹ́ ni.
6: Ó kúkú sí mi bu aya mi ò kúkú fẹ́ nǹkankan. Wọ́n sọ pé tí ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n bá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n ní ọmọ á wà ní àlàáfíà.
2: Kúnlé ó ti yí padà ọ àmọ́ àyípadà rẹ̀ yìí dùn mọ́ mi.
7: Bísí ìwọ nìkan kọ́ ló wá sí ilé ìwòsàn alábọ̀dé wa lénìí ìyẹn mà tún dùn mọ́ mi nínú o.
8: Tí ìyàwó rẹ̀ lẹ́yìn láti fi orúkọ sílẹ̀ kí ó sì bímọ sí health center tó súnmọ́ àdúgbò rẹ̀ ṣe bí Kúnlé mọ àwọn health center tó súnmọ́ ẹ ní ìgbàgbọ́ nínú wọn kí o sì lọ síbẹ̀.
6: Ìkéde yìí wá láti ọwọ́ agbègbè àgbéjọpọ̀ ìlera àkọ́kọ́ orílẹ̀-èdè tí a mọ̀ sí National Primary Health Care Development Agency NPHCDA.
9: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
10: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
9: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
10: Na more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
9: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
11: Offer valid while stocks last.
9: Me and Maggi, so good together.
12: Little body, big moves. Little brain, big learning. Your little child is eager to do big things. Every sachet of Cerelac Junior comes with the nutrition they need, natural grains, protein, and iron to support their physical growth, learning, and development. So you can fully enjoy your little one's big moments of growth.
13: Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápòyà. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ₦2,500 fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bí o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama, Direct Entry, àbí o fẹ́ àyípadà HNDC Degree University ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Kàn sí wa nílùú Èkó ní number 1A Ọba Crown Avenue Ikeja, Nìbàdàn a wà ní White House Adéwùmí Street Fẹ́lẹ́lẹ̀ Lábẹ́òkúta .ICT Institute of Technology 52 Ìjẹ̀mà Gbadu Road. O tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria. West Midlands Open University, so àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́
14: Is it okay to make fun of our two caps? Let's have a talk.

Ibi ti mo ti se yi ni mo ri eye lulu kan ti o fo koja leti ile mo si so oko si oko mi ba mo si pa ohun ni mo sun je lojo na titi ile tun fi su mi ti inu igbo nigba ti o wa di owuro ojo keta ni nkan bi agogo mesan mo pade obirin kan ti o gbe agbado tutu ti won ti se ti o si gbona yaya kan ti o n ta mo yo pupo nitori eleyi fi han mi pe mo n sumo ilu kan ati paapaa pe mo le ra eleyi je mo ra agbado naa mo si tun ra awusa pelu mo gbe eru mi sokale si oju ona mo jeun ibi ti mo ti jeun naa je ibi ti omi wa mo si mu omi ni ori agbado mi nigba ti mo jeun tan mo gbe eru mi

0: Oba Lupayida baba wa
1: Kai ani baba
0: Oba Lupayida baba wa
1: Kai ani baba
0: Ta lo so pa ni baba
1: Kai ani baba
2: Bi e ba si ni ero ati fun mi ni omo kabiyesi n ko le ko n go kuku ti lobirin won o je ki e ma gbo bi oro mi ba tin lo si nipa obirin fife kabiyesi bayi ni mo fun oba ni esi leyin na o gbe eko ati obi ata fun mi won ti din ata na pelu tolotolo ororo ni won si fi si nigba ti mo jeun tan o ke si iyawo re kan o wi pe ki o fun mi ni igun oti kan mo gba mo mu wa si ile mi sugbon nigba ti mo ma jade ni aafin oba ke si omo re obirin ti mo gba kuro lowo ejo apanirun oni ife pade o ko ni wa dupe lowo ere ki onibudo igba yi ni mo to mu oruko omo obirin na o na wa o rerin o kimi o si ntiju bi o tin se Imi na soro akin lenu. Mo ni Alakori ejo na fe se jamba ni. Ko mo pe ojo iku ti ohun paapa ti pe. Omo na simi jade ni aafin. Leyin na mo ni ki o pada. O si se be. Sugbon oni ki ma reti onise ohun ni aipe. Bayi ni mo wa si ile ibi ti mo wo si ni ilu na. Pelu ayo lokan mi pe mo di eniyan pataki lowo oba.

0: ejo ti opon sokan ni kotu oloka ti ale oni ni eti yawo ile kan arabirin asiri nla osilugbode pe oko re iyun oloye toju ti ye osilugbode ti agbo ile mo sinu mo sikun ni adugo igbesumo mi ni ilu awa loye ko
1: oda olupejo
2: oluwa mi mo nje o
3: so le soro soke ni
2: oluwa mi mo nje o mo nje o
3: eyin ni oloye arabirin asiri tu keran mero
2: be ni o
3: ki lo sele te fi wo bale yin wa si koto lo ka lale e
2: e ba n bere lowo bale mi o iru oselu wo na nse to ja pe ago meji la ago meji la won ma nse meeting
3: se ago meji osan abi meji oru
2: oru ni e sa ma ra awon oju tutun awon alejo tutun mo se n wole lago meji iru meeting wo
3: ni e ninu ilegbe ti yin na ni gbogbo yen ti n sele
2: be ni oluwa mi
3: ki lo wa de to fi ba bale re soro pe bayi ka sa bayi ka wo de o bale mi ki lo n sele ti awon alejo wa fi n wa sinu ile wa n dede ago meji oru ki lo n sele
2: oluwa mi o ye ke ti mo pe ma bere mo bere lowo bale mi o lo n se meeting ni awon yen se su wa wa awon to ye pe oju won le ko won su gbe awon jagamu won su gbe dani ki le fi n se won na won fi n se abo lori aye awon
3: awon kan na tun wa ni ago meji oru pelu jagamu
2: be ni
3: ti won si ti mura ti gbogbo e lagbara
2: ti gbogbo e le awon wole leyi alawon to nso ohun ni lai si joye o si gba ipo ka ba opo si gba po ago meji ni won se meeting ni role won se laaro ago meji ni
3: oda madam
2: oluwa mi mo je o
3: se o to na ni wi pe won ni bale yin o ma loganjo oru wi pe o ma n wonu kan ga kowo jade
2: be ni oluwa
3: ki lo n sele nu ile yin na
2: oto ni
3: se eyin iyawo meji le n fe ba ile yin ni abeyin nikan
2: emi nikan ni o
3: ki lo wa de te ti e fura rara e mo nkan se nlo
2: gba ti ma fiye na ni mo bere lowo oko mi pe bawo lo se je o olohun se meeting olohun fe se abo lo ni se mi mo pe kiyan to le je gbongbon en to ba fe je gbongbon ni lati silekun gbongbon eleyi ti n po ju o mo de so mo kekeke ko gbo o
3: alagba oloye karamero
0: mo nje oluwa
3: asiri nla
0: mo nje oluwa
3: se gbogbo nkan ti yawo yin so sile wonyi se be lo se ri abo paro mo yin
0: kolo sanu mi lowo yawo akuni tabi omo ojo mejo bayi gbogbo se lo ni ilana ta tele ise o si lu temi yan yi laayu gege bi agbo lo se lu ilana to ba denu ka se ipade loru tori awon ti a ja latako won fe ma wa gbogbo ogbon alumoko lati mo oje ti a wa nlo ba se ma jawe oluwori ka se pade loru ara ilana ti gbese o se lu
3: ti a se yen lo wa so pe ke ma se pade laago meji oru 2 AM kilo de te fi ipade yin sosan gangan tabi laaro tabi role gbere
0: o ba pa tese ba pa ilana mo raye se pade bo ti a wa mu ifura si to fi wo mi wa sibi ni oye mi kaga ti mo si nko si ti o ni mo ohun ohun kalu lomo bi se nse eto abo la yara re
3: oda alagba alagba
0: mo nje oluwa mi
3: keran mero
0: mo nje oluwa mi
3: ki lo wa de ti won ni awon kan tele yin to ko bon ko gbogbo e dani
2: e ba bi won lai si
0: je mo ye eyan to je pe yan so yan teyan o si mo eyan wa ni wa eto abo fun rara re toto a je pe pade
3: o la si abo kile nso
0: laarin ara awon alatako ti en gbe so ma wa won ma po n to ba gba laafun lawa na
3: si fi mo fura si gan o
0: ifura lona
3: karamero mo fura si gan
0: agba oloselu ni
3: esi ni lati so
0: odo do
3: ni koto lo kata wa yi o dabi eni pe eyin gan e n so ni gbowo awon arabi
0: ni gbowo
3: awon karamero
2: oro olu na
0: ma awon ta jo n se pade awon eyan wa na ni ta jo gbine ya ta la mi la ka ninu oloselu won mo mi dele doko ipa gba oloselu ni mi
3: ta ba se wadi ọrọ yi dada eyin gẹgẹ bi enikan alagba o dabi eni pe e ti n so ni gbọwọ awọn agbesunmọ mi
0: e so pe ẹru ni ko si ri be lodo temi agba oloseli
3: ni ipade wo le se lago meji orun ka jewo
0: ipade ti o gba rorun fa wa lati le jawe olubori ni
3: la
0: le
3: se agba eni suru kin won ni en wa ninu koga te n kowo tuntun brand new note jade ta le n kowo fun loru
0: asiri to jin le yun asiri to jin nu
3: ani ta le n kowo fun loru se
0: ewo
3: won ni awon eyan ti won gbe nkan ajagun lowo won fe to 30
0: eh se wa gba won gege bi eso alaabo ni won o si gbowo se won
3: ewo
0: tutu la se na fun won
3: pelu bi nkan se o da bi eni pe yin gan en so ni gbowo awon agbesumo mi
0: soju mi ojoju agbesumo mi won mo mi lenu se npo loselu agba oloselu to si yaranti
3: ehe ko e wa ni asiko te se pade
2: ju
3: ago meje oru
0: idi ni
3: pe tun ni je ki yawo atawon omo sun nu le
0: orun eni ama ogbon orisirisi ogbon ma nso kale lona ta le gba pe oro ti akale te gbe oselu ti a ti o fi jawe olubori
3: oda iru pade wo gan le nse logan jo oru te fi wan fi pade sa go meji oru o ye ka fura si yin gan o baba
0: awon ti won je awon to je pe won fe jija du ipo kokan oni kaluku on lagbegbe won kokan la ma fun ni moran ati gbese ti an ba le gbe lori mo se jawe
3: se yen gan lo ni ke ma wonu koga ke lo kowo jade o ye ka fura si yin o
0: bi kaga eku le mi lowo ibi o ba si wi mo le kowo mi si
2: oluwa mi e ba n bere lowo ko mi pe ewo ni gari to ma n bere lowo awon to ba si wa pe nbo lo ka won gari yen si iru gari wo ni e ba n bere lowo ko mi o e ma gbo ko lati ko gari yen de wa ni bi ta ko si
3: baba oloselu e gbo ewo lo tun je gari abi enda nkan yen pe ni
0: akoni tapatapada
3: bi omo ojo mejo
0: awon gari tin so nisin awon ti won odibo fun a ona ta fi man si gbemiro fun ani gbemiro ta ma afun
3: ewo ni gbemiro ninu oselu
0: awon onje ti a ma fun
2: oluwa mi ran ni o ko se gari ta mu
3: ba se wi pe eyin gan en so ni gbowo iwa ikakan e ti wa je to je pe awon eso alaabo ton lo bi ogbon niye no ma wa yoju ta go meji oru to ba ti to
0: won ti mo pe iru asiko owo ti pa esi o ti pa baba ti n se pade un orisirisi awon alatako me le fe gbe owo
3: so lati je ko awon te ranse ti o ti rowo won gba na wa loru abi
0: baba o kojo o
3: bo se ru lo da biru e lo da ton ru abi
0: awon da gan kan ru oselu ti a owo wa mo
3: kini baba oloselu ki lo n se yin e leri okan ni
0: ri okan lona wo
3: eh
0: nbo ye pe asiko oloselu la wa yi gbogbo nkan to si le mu egbe wa gbegbe oroke na la gbodo si
3: seyan lo wa ni ke ma sun logan jo oro ke ma ko awon eyan kaakire
0: nte eyan so lo oju osan e ba ke ti e to so ke to gbimoran re de bayi o ti bo so wa awon alatoko oru la le se ina lo si ro
3: awon awon te wa ko rora ti won je eso alaabo to ba je pe awon olopa gba yin mu ki le fe ma so fun won ki le n fi gbogbo awon ohun elu ose buruku se loganjo oru
0: ah ko se du owo oluwa mi ko se du owo
3: ah
0: won ni eku le lota wa ile la si ni gbogbo ona lawon ota gba yi ro yaka asi gbodo du ni di gbi agbodo du lapo gbogbo wa ti a ba fe gbowo ti o si wa won gbodo ma ba wa lako ni
3: eh karan mero
0: bonje oluwa mi
3: oloye karan mero
0: bonje oluwa mi
3: ipade wo gan le nse la go meji oro
0: ati mo pe
3: oro nipa kini
0: eto dibo ti nsun mo ko se du owo ise temi si yan layo ni be mo ti nje ti mo ti mu ohun to gbejo wa ni sibe lo na ti je ti mu
3: gbo alaye te nse yi
0: ta siri mi ta
3: o oye ka fura si yin
0: o ti da
2: oluwa mi won sun ni joko si palo isale inu be na si man joko si ru mi si won na nse iru pade wo na nse ki na so te ti o le gbo
0: nte ti o le gbo po ninu oro oselu o opo o jena gan nte ti ogbodo popo o lo bi je si pe orun la nse o
3: opolopo ninu awon te ro lagbara ton je eso alaabo lotun lo si won ni ko si asiko ton le ma wa kanle ku mo yin pe ise te be wa ti je o
0: ogbodo je nti en gbowo le lori
3: e nso ni gbowo agbesumo mi
0: àwọn tí wọn jẹ látọkọ wa gan an mọ yìí pé agbésùnmọ mi kò tiẹ sí nínú ọrọ
3: tó kí lè tún wá débi pé à ń kówó dọlà sínú kànga.
0: Kéésà àwọn aráàlẹ̀ nìkan là ń gbà lẹ́sọ̀ aláàbò láti orílẹ̀-èdè lóríṣiríṣi la kó wọn rọra àti
3: wọ̀kì tá a bá yàn lára àwọn èèyàn
0: wọn lè gbàbọ̀ ni. Ìkókò tó lóòkà ta lẹ́yìn ni pé
3: jìbìtì ló ń jẹ́ òṣèlú àbí.
0: be ba ro be inu
3: tin ni ke so fun wa se jibiti lo nje oselu
0: ka poda ka pe mo nu
3: se ise ni lose lo nje oselu
0: oluwa mi ka pe mo ninu lakawa si inu lasa oko e mo le mo lo
3: oko e mo kini
0: be ni
3: eh
0: ba se se ni oselu si sin o ba se se nu
3: eyin le nso nugbo wa awon to nda luru abi
0: oselu si ogba yo wa yore mo ka duwo la ko bi iban ni oh
3: ile yi o da tori olowo ye ke beru olohun
0: a beru olohun na ni lori ba si selu ti gugu o se wa negenegen na lo je aduo la ko bi iban won si ma ba wa be na ni
3: eh ti e beru olohun
0: a beru olohun
3: le awon te ranse to nda luru ka kiri pe kon ma lo re ba sinu gbo en to ba ti ri pipa ni
0: ah en to ba ti leku si to lejo si awa na gbodo duo digbi
3: ah Oluwa o. Seri ko sugba ta ni tari ejo yi lo sile ejo to gajele lo.
0: Ka ma wo bo.
3: Madam, eyin gan na eni awon kan te fi npamo nipa isese ati akitiyan ba le yin. Ejo wo lero.
2: Gbogbo e na ni mo ti so Oluwa mi e.
3: Awon kankan wa teyin na o ti so.
2: Ah, Oluwa mi, ki la ti faye ki nso. O mo so fun yin pe o ma daruko gari.
3: Bo le yin o se je iyawo ile ti oni ma mo ise si oko re ti oni mo apade alude bale e ewo ni gari ten so yen gan
2: ah gari da letter rara o letter ni mo sese mo pe awon eyan kan ma lo nji ko no npe ni gari
3: eh asiri tu asiri oloko bo tu gbogbo aso ya to bi tu faya egungun te won gba so lara egungun po eyan ni gari
2: yan
3: ni o gari ewo le wa
2: ah
3: ewo ni resi omode abi oh wala ilu yi koja
2: omo si di apo melo le gbe
4: eyan mi le gbe ni
3: eh gari
2: eh
3: oh oda e je ka won yen da si oro yi ko ti e ye mi mo
0: ah
3: agbe igbejo ilo si ile ejo to gajele lo
0: ka mo so nbe inu aye laye wa
3: kilode se gbogbo awon asaju wa ti won tin soselu ti pe se gbogbo radara daredede yi la won se nigba na
0: aja asin lo le pa ewuro
3: laye baba wa owo lowo seyin gbo gbogbo ru nkan to nsele
0: ni aja asin lo le pa ewuro wo yi
3: eh aja wo yi lo mo ewuro wo yi le lona wo lọ́nà owó
0: lọ́nà tá ń gbà tó ṣe
3: ìlú ṣe pé owó lẹ fi ń dà lóru ó yẹ kójú gbà yín sí owó lẹ fi ń dà lóru járe
0: àwọn tàǹsí ìlú náà fẹ́ràn owó àìsú fi àyín mú ìkan lè yàn ọ́ fọ́ mú
3: kò dáa gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí
0: gbowó lọ wà owó ló le ṣe
3: ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ó sùn láàárọ̀ wọn ò sùn ní ọ̀sán wọn ò sùn lálẹ́ wọn ò tún sùn lóru
0: bó ṣe lè rí orí ó ti lọ bó ṣe gbà lókù
3: káwọn yẹn fẹ́ rìnrìn àjò láti ibì kan lọ sí bòmíì kẹrù ó máa bà wọ́n ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀.
0: ibi abára wa nu pásíjọ máa ń ran ọmọ lọ.
3: ẹ bá fowó dà lúrú káàkiri ó yẹ kójú gbà yín tì.
0: àfowó dà lúrú à ń fi tó ń ṣe ni.
3: ẹ jẹ́ káwọn yẹn pé wàá ká tó máa kó gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ fún ti alẹ́ yìí 0706 0706 949 949 3000 bó la ṣe bọ́ lọ́wọ́ mi lolo mi lala ti ń bẹ láàrin ìgboro báyìí jákèjádò olúwa 0706 0706 949 949 3000 bó la ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ mi lala mi lolo ti ń bẹ nígboro mi lolo mi lala mi lala mi lolo yi ko jẹ kọka awọn eyin o balẹ nigboro
0: loke loke lọkan kaluku wa
3: o ki lo ṣẹlẹ gan
0: e gba wa o nawo la
3: gbe gba o bẹẹ nkan o si ri bayi tẹlẹ tẹlẹ eyin eyan wa o ki lo wa de ni isin ti gbogbo nkan wa ri bo ṣe ri
0: ẹ
3: kalẹ o ẹjọ ta lo n sọrọ ẹgbọn soke sa adugbo wo le wa ki lorukọ yin dadi ẹ ṣe tẹntẹle wa o
5: akẹ́yìn
3: akẹ́yìn a fẹ́ mọ ìbéèrè yín sà abẹ́ẹ̀rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí.
5: abalẹ́
3: ẹ̀dìtù adiwọkọ ọ̀sọ̀bọ̀ kọ́lọ́nkọ́ ayọ́ ni o kíni alàgbà bó la ṣe bọ́ lọ́wọ́ àìsí ìfọkànbalẹ̀ nípa ètò ààbò ìlú yìí.
5: olóòrè láwọn ọbẹ̀ sáwọn àwọn olórí wa tó ti kò
0: alàgbà
3: pẹlu bi nkan se ni nisin teyan ba rin lo loju titi si oye ko ma wo eyin le kankan alagba se gbon ti enikeji mi so le kan wi pe ti won ba nsoro ni di ko nbi ton ti fe gbe ero moto won ni ewa yato si gari gari o tu yato si resi aso ni tumo ikokan ni tumo
5: o ti ye won won ti mo ya o ton ti mi yen ni ya wa lan barika ni
3: alagba eje agbadura fun orilede wa o
0: olo sanu wa
3: o ton fe yo se rere o
0: Hello.
3: 447-5770.
0: Hello.
3: Ejo ta lo soro ni bole wa ti e ti n ba wa soro.
6: Lati ade epo mi ni de ta je mi kai
3: adela. Jin rere dada. Ki loruko adugbo bi te wa yen ma.
6: Ade epo la wa.
0: Ade epo.
3: E gbo se e gbo gbogbo nkan ta nso late kan ki le ri si o.
6: E ta ri si ni pe ti o wa pada.
3: Ka beru Olorun.
0: Ka beru Olorun.
3: Akoti koti. Ka yi okan wa pada sodo Olorun.
0: Igbekele yan bayi
3: asan. Mami, ko da ki a lowo lowo ka ma fowo da luru kakire. Olorun joba wa fopin si itaje sile lorilede wa
0: ese mo mi wa
3: eje alaise ti pojo nsan kaakiri nu Olorun odusi ese eje ka gba kan si ka to ma lo 0706 0706 949 949 3000 3000
0: iye
3: meji pere loko 0706
0: tawa nbe
3: 949 3000 e ka le o
0: ti ge
3: 0706 0706 949 949 3000 3000
0: tabi 0701 hello ta wan be
3: e kale o
0: e kale
3: e kale baba ni bole wa o te tin kan si wa shale moruko yin sa e se ga se ina fokan bayi to wa bo lati gba ta ti bere la go mejo ale oni
7: mo ko pe na mo ko da gan ite ti ti mo gbe gbe o ti ko ile tele so yo ti ko le
0: a gba yin
7: ko ni be ni pe awon ijoba wa a o le mi le mi ri pe o ye ko ti da se le won so owo osu lo so on pa won so ki nkan lo le ti nkan ba lo le emi o ti pe ki o ti awon e mo pe ati ra nkan gbogbo awon won gogogo ko je ka uju aye lati so gbogbo ya iwo lotu kan do ye ko ja ngba te ba so pe ki o je ko wo osu gbogbo lori gbogbo kan la tu gbowo lori
0: gbogbo sa ti lopo bayi
3: alagba
7: mi mo npo Olorun agba wa
3: alagba
7: mo ngba yin o
3: ki la wa fe se si aisi ifokanbalẹ ninu wa bayi teru wa nbo omode teru nba odo ati agbalagba ta ba fe rinre ajo ti a mi kanle leko kan pe ibi ti mo fe lo jari mi lomo
7: ewu bi ti o ba da ru ko le lati se o ye ka da se le a ma n se be ni pe ta ba da se le be ni pe bi e a le ounje ja bi bakun
0: ibi o ma te anu
7: oni ọgbẹ gbadun to de ṣa ni ta di yẹn jẹ
0: o ti da iha tẹyin kọ sinu
7: bẹ o yẹ ka pada si ṣẹṣe
3: o da o
7: awọn baba igba yẹn o lawọn nkan to n lo to yẹ pe amọ nisin yẹ si ti gba gbugbẹ lọwọ wa
3: alagba
7: mo n gbọ
3: kẹ to lọ awọn kan sọ pe pẹlu bi nkan ṣe ri ni gboro ni isin o yẹ ki kaluku o maa dira ojú wo lẹyìn fi wo ọrọ yìí
0: ṣé káfọkàn dí sokoto ni àbẹwò
3: wọn ló yẹ kí kálukú wa máa dira
7: òyìnbó tó mú àwọn nkan yin wa won ni bullet proof bullet proof ta wa nlo bi bullet proof se se ni adivi dan
0: to
7: ko de ye ko ibe
0: olohun san
7: e wo awon ohun to mu wa yin nkan to so fun wa la wa gbo
3: oda
7: awon baba wa de ri lo ni koko ju
3: olohun o sa nu wa baba
0: on
3: re lasun e ba ki gbogbo mole bi o e se gan
0: Adupe to
3: eyin eyan wa ibi ta de duro yi lati ma adagbere die die lori eto agbo fe special ope pataki lowo amulaga to meyin duro loke enu ope lowo gbogbo awon ti o ti tete si wa lati gba ta ti bere eto agbo fe special lago mejo ale oni titi di ago mewa to ku fe re fe baye adupe lowo gbogbo eyin ti e ba wa da si itakuroso lori ibare ni soro fonu fun ti aleye ati ni pataki eyin te farabale gbo gbogbo ipele kokan lori eto agbo fe special ni splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele ni badan ope pataki lowo bosun alayede magic finger olowo odan ti o ti n pitu meje ti o de pa ni studio lati gbata ti bere eto yi oju oniyin ti e ni te o dada le ma bale o so eyin eyan wa ati fe ma dagbere lori eto yi eya ka ma so pe olele
0: ale wa bare
3: isia
0: aba wa se o sidanu
3: bode ade gbogbo bi wa mole olofin
0: onije kan fi wa niran lai lai
3: lawoya
0: aje ko ya le
3: kalukuwa ikolaba
0: akola tola baba kana
3: lafihan
0: ko afa so so mo aiku ba le oro
3: oga onije kan ru agani ta wa imoba
0: aje ki le mama wa loke pe
3: oke o
0: aje ka ma
3: o iwo ayo ijo nko
0: aje ka ma
3: ijo idono titi ojo mejo ti a tun ma ni anfani lati pade ara wa lori eto ta pe ni agbo ife special ikanni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele mbadan lati nkan si yin o ara ojo ti gbalẹ dededede apurero bi eni o sun lere shitu mido mido alagbede ide ile toba mi ko ti o se fotetu ibolohun oba lo nfun wa se baba badan dagbere kin to ma lo si odo bi ala
0: to to mo ti itale oni wa si imuse iwo ijo mejo awodi wa to re bara to lo re ireye iya ko to ni o to mo wa e to bo to to
3: ni ojo
0: do lagbejo ademola baba badan lo se yin ni oda aro o e se pupo
3: bi ala de kan bi obirin laarin wa
2: abiola de kan bi ni oruko se mi nje mo gba ladura pe olorun yo pa wa mo
3: amen
2: bo sowo ajini gbe
3: abi
2: olorun yo si daju lori aye wa awon so de wa ni
3: iko
2: ahamo olorun ba mu o jade
0: amen o
3: olorun ko saanu awon eyan wa tin be ni ahamo o
0: amen ba ni tumo
3: sile o igadabu olorun wa lowo aseti ko sinu ise olorun olorun jo fi anu oju rere ati agbara re han laye gbogbo awon to wa ni gbekun lowo lowo na ba tin ji lola ka ma gboro yan ayo pe won ti jade kuro nbe olorun je ko ri be saanu wa ko senta le kepe eyan olorun na ni
0: o
3: e se gan to o o dabo emo
0: emo ru nkan yen
3: orun re
2: la o sun
3: o dabo
8: nisun olejo ara ntoka ni mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se splash 105.5 fm your washington ib radio
9: washington ib radio
8: splash ebi kota radio 105.5 fm
9: 105.5 fm
8: Splash! Numero uno!
9: Numero uno!

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni ale yi e je so pe e ka ale o e ka ale ni gbogbo bi ti e ti lanfani lati gbo mi nu gbogbo leyi gbogbo eni to ba se ami yo dara fun o be se fe mura lati sun la leyi e ni toju orun bo si oju iku ile yin o le oni ko yin o le oni ku oleru awon nkan ti ma wa loru loru niyan in the name of Jesus Christ enikan ni ta lo ndu yin pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ni gbagiti tun ni lu ibadan gbogbo eyan omo olohun te ni anfani lati gbo mi eje nsari fenu so bayi pe pepe yo pon mo ni church wa to wa ni wema lola o bi olohun ba fun oni agbara lati wa nbe ago mejo abo ni sin alakoko isin elekeje o bere ni ago men e to ba confident fun yin e gbe owo mejeji le ori to ba se wipe ori bayi ni eja ni mo fi la ibuja gbogbo nti ba de ba o tabi ti mo de ba won ninu idile yin kan si ami iwo laja ori si ekun meta lo wa si merin si marun enikan ni esawu ekun buku kan be ti won pe ni ekun asunsun gbogbo eni to ba gbo mi lori ti e mo ye dan in the name of Jesus Christ ekun kan be ti won pe ni ajisun tawon eyan sunkun ti won oyo ba ke gbogbo eni ti ngbo mi lale loruko baba ti omo ati temi mimo o ni ba won ri ogun ekun yen o ni sunkun sun o si ni sunkun ji enikan ni kilo de ten so bayi o se ase lawa nje yin mo pa ti bere awe lat on the 1 asi gbadi on the 7 ba se mo se every month ni yen enikan ni ami wa gbo lataro ina lo ngbo yen gba tola ola ni on the 3rd ola ni Wednesday iwo na le join wa so wa mo to daju npa awe yen awe alaboyun ni igba ti o ba bi diago meje ati break awon eyan mo pade mi lori Facebook ni agbara ola lagbara olon to ola yi ti e wa yato because o bo si oju anu so to ba ngbo mi iwo na join a jo break e wo bi gbogbo nkan se se nlo ija jo gbawe a tun gbadura fun awon omo wa ni ola ninu church gbogbo awon omo ti won ji gbe lo atawon omo ti wa na a gbadura si ise re woli odekunle lo se le ri yen eje nso orisi ekun merin si marun ni eleketa ni ekun kan ti won pe ni ekun asun tona ni ah eyan si mo sunkun lo bayi yo si mo yo mo rin lo gbogbo eni to gbo mi kan jese mo le nbi oba wa o ni rogun ekun asun tona ni in the name of Jesus ekun buku kan be ti an pe ni ekun ajosun awon eyan mo ba sunkun won mo fomi re lokun loju ekun ajosun manabi abidasha hala un ti o de bo tawon eyan fi mo bo sunkun ti won na mo sunkun e takaseyin ko ni de ba e to wa buruju to je number 5 ekun to gbodo ba won sun ni kawo leri fese janle ninu le yen e ni rogun ikawo leri fese janle won mo fe won ran mi si yin ni mo fe soro la le ke to lo sun mo si ami ngbo ba dale ola ma ni ke bomi a mi si omi yen omi yen lo ta mo omi omi yen lo mu ko to sun ma ti ni e gbe kale ko settle to ba ti di time to ba ti fe lo sun bayi ko wa wo nti o tele iyen dola enikan ni woli ekun kawo leri fese janle iwo ato ma ti ran re e ni ba won sun ru e bo ekun kan be ko senti ki sunkun ekun kan be ti wa ba won sun ninu we Psalm 30 verse 5 oni bi ekun pe dale kan ayo nbo laaro ekun kan be ti won pe ni ekun ekun ayo ekun igba ti nkan ti tun ba de ekun igba to ba graduate ekun igba to ko re ba de to ju ki mo to si o ekun kan be nigba ti visa re ba jade leyin ojo pipe ekun kan be to je pe COS e iwe igbelu re nigba to ba jade ekun kan be sateyan mo ba won sun nigba to ba pari ile nigba o ba fe se freedom ekun kan be nigba ti an ba ra gbogbo orin ise fun o ekun yen won pe lekun ayo oluwa ni iko mi oni mo fe ki won te angeli won si oro ti mo fe so lale oro angeli ni mo wa nawo si o gbogbo eni ti o patewo leyin aduwa yi ni igba marun ba ka paradua betosha gbogbo eni to gbo mi ko su yo to pari mi omo bi won o se gbegba loruko jesu wa sekun ayo in the name of Jesus atewo yin marun ni yes yes in the name of Jesus eke ma sunkun ayo eyin ayanfe o si agbara lawa yi ose to je pa mo gbawe ta tun mo so re majemu
ọ̀sẹ̀ ńlá mọ́ ń lọ sí Jesus City lọ́ndì 7 tá fún àwọn èèyàn ní omi 7-7 kì í wá ṣe yẹn nìkan ọ̀sẹ̀ yìí láfún àwọn èèyàn ní anointing oil lọ́fẹ́lì àwọn kiní ẹ̀ẹ̀kan báyìí ni mọ́ jáde lóṣù èyí wá yàtọ̀ gédégédé torí pé ìròyìn ayọ̀ ní oṣù kẹfà olúwa wá pa láṣẹ ó ní ikọ̀ mi ẹ fún àwọn èèyàn ní pépà sheet of paper méjì méjì tẹ kọ nǹkan sí in tá a kọ sínú alákọ̀ọ́kọ́ lákọ̀ọ́ sínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ ju ìkan sínú omi ìwẹ̀ yín ìyẹn nínú pépà yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn ẹ kà àwọn ẹsẹ̀ bíbélì tó ń bẹ́ẹ̀ sínú omi tẹ́ ẹ fẹ́ mu àtóúnjẹ tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ ẹ já wo tí wọ́n ń fọwọ́ gbáyà kì í ṣeégun ní bẹ́ẹ̀ ẹ já wo tí ológun àjọ bó gbé tí ó gbéṣe nínú ayé rẹ àti nínú ìrìn àjò rẹ wọ́n rìn mí sí yín ni mo sọ nǹkan kan lánàá yín tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé ẹnìkan ní wòlíì bó mo ṣe lè máa rí yín wò ẹ lọ sí ọdẹkùnlé Epaphras lórí Facebook ọdẹkùnlé ó rí mi live ẹ lọ háàdì mi ẹ lọ fọ́lò mi lórí YouTube kò ná ní nǹkan kan mo wà lórí TikTok ọdẹkùnlé Epaphras náà ni ẹ jẹ́ ń gbàdúrà fáwọn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí àti àwọn tó mark wedding anniversary wọn ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí dẹ̀ wá kúnlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ mark wedding anniversary yín ẹ̀ kúnlẹ̀ mo gbé ọwọ́ mi sókè lórúkọ ọba bàtọ́mọ àti tẹ̀mí mọ́ kí oní má jẹ̀mú àánú kọ́ ráńgẹ́lì sí yín ó ìtọ́kàn nínú ọ̀rọ̀ yín káńgẹ́lì ọ̀yọ́ sí ọdún rẹ ọmọ fi yin ọdún ni ọdún yẹn wá pè yín happy birthday long life and prosperity.

0: mo so kan lana mo fe menu le keji pe pe alakoko ti mo so lana oni the altar of confusion pe pe rudu rudu mo fe se lori radio bayi bo won ti gba mi laye pe pe kan be ti won pe ni the altar of backwardness and wretchedness pe pe ti won pe ni ifaseyin agbara ti mo je eyan lo leyin leyin ati pe pe osi eyo kan ni mejeji yen backwardness eyan kan ri pe gbogbo nkan lo eyin a e kegbe ke takaseyin aye mi oni jajo reyin ise mi oni jajo reyin ma mo lo waju sani now ibe nko mo soro lo mo nbo Luke 1:26 oni ni osu kefa won osojo to bosi bo ninu osu kefa ni osu ke lo la wai eke baba mo ti wo osu kefa ki lo sele asi angeli gabriel lati odo olorun lo si ilu kan ni galilee ti a npe ni nasareti won angeli si o ninu osu ni won ma ra won angeli nse ese eyan ati tangeli o dapo pupo losu yi ni osu kefa yi e mura mama and mi omo ru oja to nta mo ro pe gbogbo awon ti nbo raja nle yan won angeli si o e mura ninu osu yi o gbogbo eyin te ngbo mi o won olon lele yi o mo be ni kankan ja losu yi o bo ba le sanu mo sanu o opo e fun mi testimony o awon nkan kan kan yira lojiji na ni mo fi majemu olon so tele ni gbogbo bi te ti ngbo mi angeli o yo si o angeli to bo ye kale angeli oluwa mama ti ngbo mi loruko jesu won yo si o e kigbe baba angeli si mi in the name of Jesus Christ and gbogbo igba ti bi angeli ba yo si eyan ki won wa se e wo nkan o won ni si won dia kan ti a fe fun okunrin kan ti a npe ni Joseph e wo bi an se ra mu live we ti idile Davidi oruko won dia na si ma je Maria o ko ti nje niyan ki won wa se fun nigba ti an dodu e angeli na si to wa o ni alafia iwe ni ti a poju si se lore oluwa pelu re alabukun ni iwo ninu awon obirin won a kan momo ye nikan soto won a si se lore enawo yen mejeji eni baba bo lori re ba pe gba angeli re se mi olorun jo yo si odekunle Epaphras mama ko si nkan meji ta mo fi kigbe ojiji ni emi olorun change message mi laaro yi ko si nkan meji ta mo bebe fun olorun angeli mi da ninu we beru oni angels they are ministry spirit onise iranse ni won ti won mo je ise fun awon ajogun igbala eke angeli mi angeli olorun wa jise fun mi losu yi e mu ale fun ibe wa angeli ba se ran ba lo die die yi se ri 77 to su yi ipade ta se ni Jesus City on yato gedegede o se se ki fun yin ni paper kan enikan ni sheet of paper be ni ke se sheet of paper pa se ti an ba ti le fun olawon paper yen o dabi eni pe meji ni nti nbe ninu a na lo wa nu bi se wa lawon paper yen ikan le so sinu omi we yin onu o meku abida hasha enikan ni se ma ra ni lo feli lo bade lo feli na ni anointing oil ti mo ma mu awe kan anointing oil jade just anyhow ta ba gbo ha se meeting ni ola ni wema ago mejo abo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila yin o ti mo dogbon wale elekeji o bere ni ago merin isin meji ni o na tun yato gedegede mo fe se nkan kan be eje nse bayi sangeli mo ba won eyan rin mo notice nkan kan pe in fact ngba mo bere si study bible mi angeli won o jina si eniyan o won o jina si o in fact day to day langeli yo si o meyan lati nu we genesis titi wo ifihan they are very very close awon eda laye to sumo waju laye oni awon angeli they are not far from us won o jina si wa and nigba ti an ba de won ni orisirisi ise ti an mo wa se latete ko se langeli ti yo si awon eyan o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai enikan langeli e fowo kan oju yin baba je ri na langeli mi jangeli mi o yo si mi losu mo fe damo angeli yo wa le yo si o komo gban kan le e di en fun yin ni apere ibi mefa mo le fun yin ni bi 22 tangeli ti yo as angeli mo wole won mo jade ase ai farabale kabibeli ni ojo mo pe angeli se bebe e di en so bayi ko to di pe ma mo fun yin eyin wo le ti sun re majemu yin ba se mo se le kan losu niyan laarin oni si ojo meje ma fi ma soro re majemu oni ni ojo keji ninu e awon kan ti bere si se ti won awon kan die se lana iwo na le se ti ati tomo re loni olufe ko si nkan ti e da laye se laye to gbe gbogbo n to ba se on da pamo ni bibeli so nkan kan ninu we psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu emi a ma so akojopo awon ore yi on la fi n se radio program to ba se pe the first time to gbo mi re ti won na ba wa join iwo na le se enikan ni bawo ni e se mo se ore majemu bere lati 2000 oni bawo ni e se awon to npin yin rere o se ma dan to how pleasant and how beautiful are the feet of them that publicize the gospel ko si bo se mo pin yin rere tawon eyan mo gbo oro itunu ati ifokanbale ti won orin olofo e fi fun ni iwe mimo so wo la fi fun yin wa gbo mi e to n se yi Olorun lo ni a mo bohun da majemu o ni a mo fi wonu majemu o ni majemu emi Olorun ni mi o ni da o so fun David o ni lati ojo a fi ojo ti ohun oba to jade mo ni majemu mi o to baje ah ojo wo lo won wa jade so gbogbo yin te ba fe se tin na laarin oni si ojo meje ni ma fun yin ni account number church gbogbo eni to ba fe se be so gbogbo yin te fe se be se ti e se tomo re awon mi a mo san 5000 are en tin san 10 ara won tin san 50 account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ye ka pe yan wa wole lo eleyin na ti church na ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International ni yan no gbe jade Access Bank wa lo yen Access Bank ni enikan ni woli eni angeli sumeyan ko wa si to ba fe Matthew chapter 7 verse 7 ni e bere o la o si fifun eyin wo le fe angeli ko yo si o angeli o fe ibewo won in fact o kunu bibeli reke reke ma kokon mu mefa to ba tun jola ma tun mu si ko si nkan meji ta so losu yi omo re yo ri oni gbowo e to tun wa daju o le rangeli siyan o le rangeli so omo re bi to wa eleketa ni pe eni to dire re mu o le ni kangeli o lo ba oni se ranse ni won ma si fun yin le wo teyan gbodo se o ni lo ko be angeli tabi ko mo gbadua si bo o le ran won se angels are ministering spirit in fact nigba mo yewu ninu hebrew word hebrew bible hebrew so pe nti won pe angeli ni malaika so ba ti da ko malaika bayi o nso nipa won angeli kini tumo malaika o wa so pe messenger eni to le ranse ni won eyin wo le ni ise to fe ran o ni ise to fe ki angeli obo je e kan ke baba fun mi angeli Matthew chapter 7 verse 7 Olorun jo angeli si mi emi awon woli fun mi e ti edide mummy edide bi te ba wa daddy edide brother edide ibi angeli to wa burude won le parada won wa raja ah aimoye igba angeli amo da ore won ti da ore nu to si wari mi nilo tori aye social media la wai tawon eyan senu yan kan to je pe oye olohun oye won and ki se gbogbo woli lo le ti won ba angeli si o wa mo oluwa ni iko mi fun odidi 30 days se ki ta ba pari 77 nkan kan be ta se 77 ta se ta ba pari 77 yi a wa bere si se nkan kan lera lera lera bo mo fe fi ami te ami yen lo ni half yin ni 77 paper la san bayi ni but only nkan ti won ko si la nawo e baba fun mi angeli o su agbara mo wa mo nilo angeli eyin olore mi angeli mi nbo yo fowo kan e se mi lore dandan eke baba jo bi ese meji si waju angeli si mi angeli si mi fun mi angeli ti o ba mi jise in the name of Jesus Christ Now, anyikan le ene angeli je nkan ko wa mefa jade si meje. Oh, ninu we Luke chapter 1 verse 26 to 28. Maria ti o bi mari. Maria to love o kan lo ko afe sona angeli si. Enikan ni ngba to debe kin lo se number 1. O fun ni royin ayo. Eyin kan be to je pe o ti wa discourage. O ninu eni ti o so royin ayo si o. O no make wa maya imbo. Imbo mo sole kan na mama fun oke gba royin ayo gba royin gbo royin ayo iroyin ayo o ya gba in the name of Jesus e ki gbe baba angeli ti o fun mi ni royin ayo wa ambi Jesu olugba la se ri won angeli sise ba won ba sise gan ninu ogba gestimani baba mi olugo ajobo o ti re o ni oluwa yi ago iku olori mi jo yi ago iku mi ofe kuma bibeli ni oluwa si angeli si won wa sise ran se si won wa petu sinkun won wa ba soro and wa gbo mi mama bo se nki gbe pe angeli oyo yi so wa mo ti won se igba ti angeli ba de won le mo gbe iye wa o won kan wa bi eyan gidi won kan wa bi eyan normal won ayo si o but nigba ti won ba lo tan o le trace address won mo lai lai gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi kakakiri agbala aye je ajo gba awe yi je ajo toro fun angeli ibe wo angeli angels they are always in assignment mommy a try daddy a try lori akete aisan re try jajo gba we enikan ni kini di jajo pe ase pe ka angeli o wa now e mo je for all eso mo ti da ko maria igba ta angeli ba notice fun nkan kan be to godo sele to yato ni omo angeli wa o nilo iyato nu oja yi o nilo ni gbowo o nilo awon ti o je ki shop e o gba yi pada ti o gbo tun ki se be yen nikan ninu we Genesis chapter 16 verse 7 to 11 obirin kan be ti won pe ni Agai won ti le ohun atome jade won ti wa ni ipo ogbe ti gbe omo yen fe daku won ni ya ju omo e so kan o sunkun ko fe ri ku omo yen o di oluwa bo omo yen o ba ti eku mo je ri ku e asiko yen langeli yo enikan ni woli bawo ni kini tun mo yen igba to ba dabi eni ko ti tan igba to ba dabi eni pe ireti pin eyin kan gbo mi to dabi eni pe ireti ti pin omo to kan o ti de won ti ja o si pepe rududu omo to kan mo omo bi to fe o mo do to fe don lasi o nilo ko pe angeli o mommy e dide ni igba meta lajo kibe angeli mi o angeli mi o angeli mi o so npe tele mi loruko Jesu you see me o ti de ko yita ti mo tokan angeli won be titi dola enikan ni ki angeli wa se number 1 o wu omi jade fun eni ti won pe ni Agai ki so mi nikan o sure fun omo e pe yo di pupo ti angeli ba de le kan na ebi asi dopin ma fi han yin yin be nikan ko gbogbo eyin te je oluka bibeli ninu we Genesis 22 verse 11 titi 12 ninu we Genesis chapter 18 verse 1 to 8 ibi lati discover ni verse ni chapter 18 yen ni bi ti angeli meta ti won ti yo si eni ti won pe ni Abraham won wa gbada wa ni ninu aso white agbada white even bibeli ni won jeun ni le Abraham eyin gba won jeun ton won ni omo yin da gba won ri ta won nikan na won ka bo ti won se gbe Abraham da ati ibomo ileri to so igba yen ni won so fun pe ni woyi amodun wa bi omo oh emi baba ojo ori mi tin lo angeli si mi mo so igba ti awon angeli mo wa oni igba ti nkan ba fe bo so wori ni time ya Abraham ti wo 99 Sarah ti wo 89 years won si mo mo angeli si esa e mo deje an tan se o mo so mo se bi eni po gbon ti mo wi yo a o jo gba awe ni sa a o jo gbadua ni sa a o jo kegbe pe oluwa gbogbo eyan ara ile te ngbo mi e meku amina haya lati kepe ologun ajobo oba ti po ni pa ti agbara pe ko angeli si o wo yo omo odun e lodun mama senu le yan na le mo gbe lo won angeli si Abraham ati Sarah won pada dolomo sister yi o pada dolomo olohun ba ngbo bi mo se njise fun o and mo ton se to si ya yin lenu nigba ta denu we revelation lati chapter 2 revelation chapter 3 a discover pe olohun a ma fi pastor angeli jo eni kan ni a n pada bo abu abani time o ni gba mi o ye ki n tun mu kan si mo ise mu me number 4 ninu we Genesis chapter 19 ni verse 15 titi was 16 eni ti won pe ni Lot ibe won ti ran sasi Lot ni le Sodom ati Gomora aso don ti determine lati pa Sodom ati Gomora re angeli lo yo gbogbo awon ti bandit ko ni Nigeria bi gbogbo eyan ba se ami ara angeli si won Olorun tu won le in the name of Jesus o ija wa ki se tara alangeli ba se nkigbe yo pada down gbogbo awon ti an gbe lo yen Olorun yo ja won gba eje mo lo Oluwa so fun mi o ni iko mi awon meta kan gbo awon meta kan ile ototo lewa Oluwa so pe but similar case logun yin ki logun yen won yo ko bi ise o si lona mi emi Oluwa ni iko mi so fun won ni oni oni to je ojo Tuesday lo won wo na bayo fun won mo bo yo oni ise to won wa fun oni yo tan ise re because nigba to ba fi se ise yen fun osu meji Owo ti si o loju si n to mo ta meta ni mo nwo yi egbe ni fun eni to ba wi n ti Olorun ko wi so ko si n ti mo fe gba lowo e ti mo fi pe Olorun bura lori aye mi so gbogbo eyan mo Olorun te ba ni anfani lati gbo mi o se yo tori pe ise re yen o jade loni na ni bi ogo se nje ti Olorun ninu osu elekefa yi tin ba ti so aso tele kan bi ese yen siwaju mo duro ninu jegbojegbo ase ledumare mo so tele si aye re pe wa jifa ninu we Isaiah chapter 54 o ni awon ayan fe mi yo jifa isi owo won ngbo olohun ba lo jifa so fe yi danu ni mo fi majemu olohun gbadua fo pe ifa nini mu minu amenosa haladash ireti oto si o ni won pe ni fa mo ni ki won fi kan o in the name of Jesus bo aso tele elekeji wa gbe ese siwaju angeli bi eyan o ni mo pa angeli ni angeli bi eyan oh my god ninu osu elekefa yi loruko jesu yo yo si o oluwa ni kinki lo fun eyan omo olohun mo ja losu yi o mo ja ninu osu yi o ninu osu elekefa yi egbon bi ejo osu yato gedegede si gbogbo osu o tori pe osu agbara kini di oluwa lo won bere si si eyin kan loju won fun oni ebu isipaya boya ko si ami boye mi won ba wi je kokko si ami amen emi mo niye so gbogbo eyan omo olohun awon kan gbo mi won fun oni ebu isipaya mo ba enikeni ja tori pe won angeli si olaimo bayi loluwa wi angeli bi eyan loruko jesu bi ese kan si waju ko yo si o in the name of Jesus Christ egbo aso tele eleketa oh mo pa la se mo de si oni mi ba nu asade ya ka haladus o ya fi owo se bi igba to fa nkan mora o ya fa ire mora loruko jesu mo ni fa ayo mora fa idonu mora in the name of Jesus oluwa ni eni ni high blood pressure to nbe lara re mo fi na ati ase olorun mo fi gbon danu gba itusile ko gba ominira wa gbo mi lati seju yi lo ki yi pada ko debo loruko jesu mo so le kan na won abo control re ko si ni yo pare in Jesus name eni kan ni so le pare jesu ni mo nso oni mo de si o bi gbagbo e ba ri be o eni kan ni ko le egbe testimony oro ika mi la ni so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi to ba dola a wa nwema ago mejo abo ati ago merin isin meji ni ohun to yato ni ojo sunday ni 77 ti jesus ti bo si lote and e wa mo to daju to ba ti di saturday gbogbo eni to wa nbe patapata if won ni sheet of paper kan ti won ko orisirisi nkan si e ma je best speaker tori pe sheet of paper yen o je meji ikan le so sinu omi ohun olorun lele isa eyin wo le fe so re ma je mu yin eyin wo le ni ida mewa eyin wo le ni ore adua mi gba oni ore majemu ta mo san le kan losu iwo na le try to su yi akobu okele ki ra won be oni session 2 account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission ni o gbe jade bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47. Comfort Life Mission International lo no gbejade First Bank wa niyan e gbo mi ore majemu bere lati 2000 lo soke san tawon me awon kan na se oni lo sese pe ojo keji awon mi san 50 awon mi san 20 akojo po la fi se radio program gbogbo eyan mo lo fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 God bless you.
1: Guess what? We are still the most listened to radio station.
2: Yeah, that's right.
1: We are still the best. We are Splash 105.5.
3: You already know.
4: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500.